0: All right, ngakho ke siyo lento ebesile ke sizitshela ukuthi sizoba yiyo ingoma ke kayamkeka ngakho ke phambi kwalokho ke kudlaleleke ingoma kaMusa ethi Makoti sengiyaphuma bakithi sengiyavalelisa sengiyahamba ngampela lokho kuyisizulu futhi ngoba ukuthi ke kube intokozo kube mnandi sizoqhubeka futhi ke nangesonto elizayo senza into efanayo kodwa ke babili abathathu
1: bokuqhina
0: wawusuphakathi
1: Wimhlanje.
0: Yebo.
1: Mfowethu ngeke ngibonga abazali bakho nje mfowethu. Basaphila abazali bakho?
0: Bayaphila.
1: Mfowethu uyisithombe esikhulu kabi inhlonipho nayo mfowethu. Kazi ubuzali

0: yakinhlanhla yokwazana nomhlobo wemtomusha yakinhlanhla yokwazana noNkulunkulu kulezi insuku zokugcina la abantu bonke be free bene freedom yokwenza konke awuyekinhlanhla yokwazana noNkulunkulu osifundisa ukuhamba endleleni asifundisa ukuhlonipha umhlaba asifundisa ukuhlonipha abazali asifundisa ukuhlonipha abantu abadala asifundisa ukuzirespecta thina uqobo sizazi ukuthi singobani sibizwe ngaliphi icebo Dankinto uthi sewakhile sanibonani bafowethu sanibonani we owethu ubanike owethu mdingi uthi ngifunde mfula wolwazi training service ngokuhlala ngise PMP embali awu bafowethu sanibonani ukhona ke nobanikela uthi igama lakhe unhloso jeza uthi ngifunda eluthini high school emthwalume ngithi inkosi ibe nathi kulesi sikhathi sama exams awu bafowethu molweni ufunda ke grade 12 sanibona ninonke ma grade 12 sanibona ninonke ema university sanibona ni usawubona umuntu omusha ngiyazi ukuthi ke kuwena akakalungi mhlawumbe ukakasebenzi wafunda akakalungi sizokhuleka nawe so motivator wena namhlanje ukhona ubelo g osazokhuluma futhi nathi uthisha ke yena understand kangcono abasekoleni uya understand okuningi ngomfundi nomuntu omusha naye umuntu omusha kodwa usiyasebenza uNkulunkulu naye umenzela umusa uzosinikeza nje imotivation naye kodwa ke nansi indaba ngithi ke boboka umuntu omusha ngoba okunye okubalekile yikho ukuthi sikhulume izinto zibe lula ngoba siyakhuluma uthi lo sawbona sisiphiniphi ngicela kuba anonymous ngicela ungikhulekise ngiphuma egolejini sengengaboleka imali kwamashonisa ngizama ngingazi ngizoyenzani Sengiyazenzakalela ngiyacela umkhuleko sengisebenzele ikweletu siyabonga okokuqala ukuthi uNkulunkulu ukunikezile umsebenzi ukhona umuntu omusha njengoba sikhuluma nabantu abasha uyasebenza siyakhuleka ke against umoya wokuboleka imali singazi sizozenzani abanye isikhathi esiningi kusuke kuyincindezi yokuthi sifuna ukufana nabanye abantu abathize ugcine ngempela ulahlekelwa usebenzela izikweletu uthi ke lo sawubona sisiphindiphi nami ngicela ukuboboka ngicela ukungalisho igama all right uthi ke ngike ngiyumuntu omusha osehlala isikhathi eside engasebenzi nginokubamba amatoho emakhishini ngizame ukuhamba ngicela nakomakhelwane ukuthi bangilekelele ngikwazi ukuthola imali nokudla okuya esiswini uthi ke uthi ngibeke isekuneminyaka eminingi ngihleli ngingasebenzi ngine certificate ngaqeda umatric ngathola isitifiketi seadmin uthi njengamanje ngilokhu ngihamba emakishini emizini yabantu ngivuka ekuseni ngigeze ngiyonokha emizini yabantu ukuze ngithole ngibaklinele uthi ke kuthe ezinsukwini ezedlule ngathola ngihlangana nowesilisa ethize ngisedrobheni wangithembisa umsebenzi kwaukuthi kumele ngithole imali engizoyifaka ukuze ngithole lo msebenzi uthi ngibeke sengizama ngiboleka kwabanye abantu endaweni nginethemba lokuthi ngizothola umsebenzi emva kokuba ngifakile imali ngangithengisa umsebenzi weadmin angibange ngisawuthola angiphindanga ngamthola umuntu ubuhlungu enginabo ukuthi angikwazi ukukhuluma ngale ndaba ekhaya ngoba imali akubanga ile engiyihola yokuphela kodwa ngigcine ngiboleka nakwabanye abantu angazi ngizoyikhokha ngani ngiyesaba ukubatshela ekhaya kubuhlungu ungasebenzi isikhathi seside all right inkinga yakhe ke lo mlalelo Khosi FM ukusaba ke manje ukusho kweletile abantu ngicelile ebantwini imali ezama ukukhokhela umsebenzi hey bafowethu mhlambe le isifundo kakhulu kuthina abantu abasha esingakawuthola umsebenzi nanoma ubani ke nje omunye olalele ngalesi sikhathi othi kade ngaqeda angutholi umsebenzi masithi ke boboka umuntu omusha asifundeni kulezi zinto sibhekisise namathuba emsebenzi avelayo esiwatholayo kakhulukazi lapha enkundleni zokuxhumana nabantu ovela uhlangane nabo nje akutshela ukuthi khona imali ethize egwazwa ngayo ubungenayo kwayona uyoboleka imali ukuvele kusetshenzwa kanzima nasekhaya ngekho umuntu nomunye osebenzayo ugcina ushone egoletini njengamanje uthi abantu bafuna imali zabo akazi uzosho kanjani ekhaya akasebenzi awukho nalo umsebenzi othenjisiwe kahle kahle usikenyini maningi ka ama scams ngiyathemba ukuthi sizofunda ngalokuboboka kalomuntu omusha maningi ama scams akhona asifundeni asiqaphele singaskemeki ngenxa ukuthi sifuna ngenxa ye desperation leske sakhuluma ngayo ungalahlekelwa uqobo lwakho asibhekisiseni nanoma ubanje nomdala kuyenzeka uskemeke kuyenzeka nje uzitshela ukuthi awuyibambile Gcina uskemeka siyacela bafowethu asiqapheleni njengoba sifuna nje imisebenzi singagcini singena kulesi simo Boboka umuntu omusha esisho kulongosi nje ethi ke ngicebise emzali ngiyazi bakhona baningi kodwa ke kule kulokuboboka kakhulukazi kuyisifundo ungagcini ungena ezikweletini ngenxa yokuthi ufuna umsebenzi kubuhlungu ungasebenzi yebo na usuku stressed kodwa qaphela ungasikenywa abantu gcini yokhokha buzisisa bhekisisa before ufake imali yakho uthi laws ngisethi uthi ngisawubona usakhile ntombela phindi phi ngicela ungikhulekise ngo NSFAS wami uyangihlupa awubafethi sokhuleka uthi lona sisiphindi phi umpendulo fanzo omnguni wase underback ngifisa kube uNkulunkulu angiphe ukuthula ngiphile ngaphansi kwesandla sakhe ngisuka kude empilweni ngiyakude uJesu Kristu yinkosi uthi lo sawubona sisiphindile nami ngicela ukuboboka ngahlangana nowesilisa sazwana naye ngakhulelwa emva kwalokho waphika umntwana manje angazi ngisho kanjani ekhaya ukuthi wayiphika ingane ngicela imkhuleko nginenkinga enkulu ngicela ukungazisho ya abanye bahleli nabantwana bakhulisa abantwana akwaziwe ekhaya ukuthi ubani obaba babo abanye bahleli eindaweni la kuthiwe bahambile bayothola khona itorho abanye indawo kanjilo kwathiwa uyoqasha ngoba kufanele ufunde esikoleni bafike bakhulelwa basaba nokubuyela emakhaya izo lezi zimo ukuthi ngizofike ngichaze ngithini lengane noma lomntwana ongenaye ubaba boboka umuntu omusha kuyasiza kwesinye isikhathi ukukhuluma yebo mhlawumbe angeke wathola usizo immediately kodwa boboka khuluma
1: Manda eProcidin 4-in-1 formula. Ingabe udinga umuthi ozohlanza umzimba wakho ngaphakathi, ugcina unempilo noma ngabe uneminyaka emingaki. Amaphilisi eProcidin akusekela ngaphakathi nangaphandle, akugcine uphilile futhi ungumqemane njalo. Umngani wakho wansuku zonke wezempilo. IProcidin ivikela ukuguga, ukuvuvukala, isifo senhliziyo nesifo samathambo emzimbeni. Itholakala kuwo wonke amakhemisi. Uma ingasho ukuthi iProcidin akuyona iProcidin.
0: Sibuya ngapha phambi uba sivale sizonginika amazwi akhuthazayo nje umuntu omusha ubelo Jesus sinikeza amazwi okukhuthaza futhi sivale nje ngamazwi akhuthazayo uvuka umuntu omusha sibasha siyakhula noJesu noma izinto zikhona kodwa

0: uvukile wonke umuntu yonke imuntu ivukile manje awubafwethu lungisa indaba yakho no Jesu umuntu omusha khona manje mama wami lungisa indaba yakho no Jesu baba wami mkhulu wami gogo wami ayibo wonke umuntu ayilungi indaba yakho yabona kabantu bathi kuyasiza ukukhuluma bakithi shukuthi umuntu omusha zama uyithola indlela uzothola umuntu ozokhuluma ngayo naye lezi zinto oyibhoboka la ugcine ngempela umthola umuntu oseduze nawe ozokusiza ozokulekelela khulume nabantu basekhaya uzothola ukuthi akukubi kangako bangakulalela Busi Sibiya uthi ke lungisa indaba yakho no Jesu hlelo libo lokuqala igama uphindi phisa sizophuma ke manje ngitha ke sikukhuthaze futhi ube loji namhlanje kumuntu omusha
1: emsakazweni ukhozi ekseni iphindi phi asibingelele wena sibe sesibingelela nomlaleli wokhozi sigoqa iAfrica Month ongosini yethu sithi sibasha siyakhula phindi phi ngiyacabanga ukuthi nje mhlambe masikhuluma nomuntu omusha osenyuvesi ongasebenzi osebenzayo nomuntu omdala okhona lapha ekhaya mhlambe asiqale sikhulume ngokuthi sithi ezinye zezinto eyiveza ukukhula nokuthi ukhule kangakanani uhlobo leyinqumo oyithathayo and uma uzothatha lezo yinqumo ngiyazi ukuthi kumele ube nokuqondo okuthile into yokuqala kumele siqonde uma sizothatha izinqumo yile ukuthi uma uphila nje awuphileli manje kodwa uphilela ukuzilungiselela ikusasa lakho lelo kusasa lakho kuyaba ngelakho futhi kuyenza kube lezizukulwane ezizayo abazukulu bakho noma izizukulwane ezizophila zakho ziyoxoxelwa ngelinye ilanga ukuthi kukhona umuntu oke waphila ofana nawe owathatha izinqumo ezaba nomthelela eintweni abayobe bebhekene naso ngaleso sikhathi ingakho ke kubiza ukuthi umuntu nomuntu kumele angancike ekuqondeni kwakhe kodwa angancike futhi asekuhlakanipheni kwakhe kodwa ancike ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu ukuze ukwazi ukuthatha izinqumo ezifaneleyo ukuhlakanipha sikuthola encwadini kodwa sikuthola kuNkulunkulu uma ufunda uJames chapter 1 uverse 5 elesizulu lelithe kaJakobe chapter 1 uverse 5 uthi uma kukhona kini oswele ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu ngoba uyapha aphe ngokungahlonizi noma aphe ngokungananazi ngamanye amagama leli verse lichaza le nto ukuthi ukuhlakanipha asikutholi nje encwadini kodwa ukuhlakanipha sikuthola kuNkulunkulu ingakho ke futhi uma ubheka even Isaka uchapter 6 kusukela kuverse 6 uSolomon usifundisa ngobuhlakani bentuthane uthi yani entuthaneni vilandini uma ichaza ukuhlakanipha kwayo intuthane uSolomon uthi ayinamuntu oyalusayo ayinambonisi kodwa iyasazi isikhathi sokusebenza iyasazi futhi nesikhathi sokuphumula ngamanye amagama ngisho naye intuthane mayiphila ubuhlakani bayo benza ukuthi ingaphili iphilele imanje kodwa iphilele isikhathi esizayo uma iphila iphila icabanga ukuthi isinqume engisithathayo manje ngisithathela isikhathi esizayo so ngamanye amagama noma ngabe iluphi uhlobo lesinqumo olithathayo manje kumele wazi ukuthi angilithatheli mina kuphela kodwa ngilithathela izukulwane ezizayo uma ukhetha ukuthi kube khona into ongayenze fanga ngabe uyayenza khumbula ukuthi kuneyizukulwane zakho ezizayo eziya kuphila kaphlungu ngenxa yokuthi wakhetha ukuthi ungasithatha isinqumo okwakumele usithathe ngaleso sikhathi so ukuze ukwazi ukuthatha izinqumo eziphusileyo nezihlakaniphileyo angeke uze uyithathe ngokwengqondo yakho kodwa uzithatha uncike kuNkulunkulu so ngamanye amagama aphindi sesivala asisho nje sithi wonke umuntu ofisa ukuhlakanipha wonke umuntu ofisa ukukhula kalula akhule enokuhlakanipha ukukhula nokuhlakanipha asikuceli nje asikuthole eclinic asikuthole kwi medication kodwa sikuthola kuNkulunkulu ngoba uye uNkulunkulu onikezanayo ukuhlakanipha sokubalekile phinda ukuthi umuntu nomuntu omusha ohlele ekhaya uma kunesinqumo afisa ukusithatha aka check ukuthi leso sinqumo siyoze affecta kangakanani izukulwane ezizayo eziyobe zincike kuye angibonge ekseni phindi phi ngibonge nalithuba emsakazweni ukhozi FM uhamba phambili
0: amen kama lakhe ubeloji bafowethu uyesizwile kumuntu omusha kuya kumuntu omusha inqomo esiyithathayo namhlanje sesivala sizokwenza isifumo sethu izinqomo esiyithathayo namhlanje zine impact na ku generation ne generation ezayo akusizo nje ukuthi sizolimaza thina kuphela kodwa nabazayo kakho cabangisi samuntu omusha laphambi kokuthatha isinqomo kulungile sesiyaphuma sobuya kusasa phakathi ka 3 no 5 sobe sikhuleka nabantu besifazane sithi sponsor inkathazo uzobe khona mfundisi umdunge esikhuleka nathi siphizwe kankulunkulu mina nginisanda ngendlela emangazayo kuma university nisafunda nje nilungiselela kuma high school kuma technicals yonke indawo ngiyamthanda sibasha siyakhula sobonana ngo Wednesday olandelayo kwamanje isho lamazi emva kwami ngibusisiwe ngesibusiso esicebisayo ngibusisiwe ukuba ngibe isibusiso imindeni yonke yomhlaba ibusisiwe ngenxa yami ngenxa yesibusiso esiphezu kwami ngiphezulu kuphela ngiyanqoba kuphela ngiyabusa phezu kwezimo zonke ngidalela ukukhanya ngeekhathi zobumnyama kize ngiphelelise icebo likaNkulunkulu ngempilo yami besithi ke kunqoba abaphikelelayo ngizophikelela ngizonqoba ngizophumelela ayibongi Nkosi Makubo uthando kubo ukukhanya love and light uphindi phi usephuma kanje abayogijima bayogijima abaye emajimini baye emajimini asambeni akuphithizele akube busy inkosi inathi isiphila amandla kunqoba hamba qhawe lahamba igama lakhe uJabu Hlongwane uthi sihlezi kahle sinesezekile esandleni sakhe

0: suka. Hayi usho njalo impela ukuthi impempe yakhe ayikhathelayo wena ngoba hey bakithi. Hey. Sazi ke noma sebeyazi lona khunje lisebizwa ngeimpempe manje. Hey. Uyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye
1: majita ke siyoshaya inyama hey impempe lapha endlini hayi hayi majita ngeke
0: eh bafethu sengiyahamba manje awu mfethu usahlele nje awu ngeke impempe
1: hayi
0: nayazi nazi impempe sidumela endlebeni eh hayi khona kodwa bayivumayo bakithi baze basho ukuthi hey ngoba nathi siyakhuluma masube khona bathi nje hayi ngeke hawu ngeke phela baze basijwayele kabi laba awu kwahleni sesiyajwayelana manje sathandana ehe nibani kulungile kasiko lapha imizuzu ishumi nanhlanu lebumboleke ihora lesishiyagalombili ekuseni ake sibuyele kuyona ke indaba yethu bakithi indaba yokhula nokuphuma ke ekhaya ukuthi wena ke wazibona nini ukuthi hayi mina sengimdala manje okanye isiphi isizathu esakudala ukuthi hayi uyabona uma ngabe ngiqhubeka lonto engihlala kanje ngeke izibe khona inqubekela phambili ake ngihambe la nje ngiyobona impilo le ngaphandle ake sibathathe ababili abathathu mroza wizi ke sizwe ukuthi bathini
2: hayi zino mroza siyavuka ekuseni sivuka nani ngilalela njalo ekuseni silana ke kuthi mina ngikanile ngicela uba anonymous mina ngikanile sakana ngakana ngo-2021 sahlala ekhaya for 5 years nomyeni wami sihlala ekhaya elikhulu ngesimo ke o-anti bangiqhuba ukusha obaba omncane bangiqhuba ukusha kwazi kwaba sekugcineni yabona indoda yathi no not this time nkam asifuni isayithi langa liyashona awusayifuni isayithi sayibiya sakha sihleli ngepeace sihleli nengane zethu sihleli nje sihleli kamnandi kodwa saphuma kungemnandi angifuni qamba manje sasingayitsheki ukuthi sizophuma ngaleso sikhathi saphuma but nje manje sihappy kumnandi nje kumnandi ngiyabonga
3: ngiyabingelela abasakazi bokhozi FM okhulumayo usabelo Dlamini mina ekhaya ngaphuma ngina 24 years ngihlala emakhaya eMdobatobi ngangingaxoshwanga yilutho nje ngabona ukuthi hayi sengakwazi ukuyimela nabazali babengasekho so akukho ngathi kwakungibambile kutheni ngihlale ekhaya yabona
1: Sikhuluma ngodaba olukhulu la lokuthi ekhaya uphume nini wayozama ukuzimela impilo yakho nawe uqale yakhe impilo na kukwazekile ukuthi kuphumeke mhlawumbe ukuphuma kwakho ufundeni ngokuphuma kwakho ake ngibheke uthini umlaleli ukhozi breakfast sawubona ukhozi breakfast sawubona siyaphila bhuti wami
4: ukhuluma nozulu lapho kwaNongoma
1: Makeba
4: mina ngaphuma mina ngawusebenza ngangimncane kakhulu ngoba impahla ngangingenazo futhi isikole angisitholanga kodwa ngathi ngihambe ngiyosebenza ngimncane yazi inkinga engangibhekane nayo lapho emsebenzini ngoba sasibhabha ndawonye ngey'nsizwa ma ngithi ngiyayibheka konke abantu asifani nabo ngaphandle ngabona ukuthi ngono ngiyibhadlela kuphi
1: Okay bhuti wami ngiyakuzwa ngathi uyalahleka kancane kulesi sihloko esikhuluma ngaso sikhuluma ngodaba lokuthi uphumeni nekhaya uphuma ungakanani uphoqo isiphi isimo ufundeni ngokuphuma uzimele uziqalele wena ngiyabona ukuthi siyalahlana lapha ngicela sidlule bhuti ukhozi sawubona
5: Mashe
1: Siyaphila unjani
5: Ngiyaphila sisi
1: Hawu sikhona nathi
5: Ngiyaphila mina ngiphume last of last year kodwa angakahlali khona nje ngisamisa indonga nalokho sakhula khona ekhaya
1: Oh usesekhaya kodwa usuqalile uyokhela ngaphandle
5: Yebo sizini lapho ngisitholile ngiyabekabeka ehlangana khona akufuneki maphume ekhaya uphuma kunempi uphuma ngasazwene ngoba phambili ngekulunga So okwami nje ukuthi ngenzela iy'ngane zami ngoba sibaningi ekhaya ukuthi nazo manje ngeke ngihamba zibe ne-shelter
0: yebo akezokalo
5: ezobizwa ngayo sandima ne-shelter lo angibonge basazi
0: siyabonga yazi mina mraza mangakhuluma iqiniso nje ukuphuma kwami ekhaya ngangina 18
1: yeah
0: futhi nakhona ukuphuma kwami kwaba isiyalelo nje somzali wami uDC uma wami lo ngizalana ajabana mfana wami ukuze ukwazi ukusabalala ngokomqondo ungavaleleke endawonye hamba uyobona ukuthi emhlabeni kwenziwani
1: ngalomzila umncana wazi nokuthi umhlabeni
0: ngincane kona futhi ikhona le nto yohala vele ukuthi ke angikholwa ukuthi mina uNkulunkulu uthe mangidalwa la wathi ke uzokhulela la ebese uphelela la uphinde futhi ulale khona la ngeke mhlawumbe khona ngibekele khona ukuthi angiphume ngiyobona namanje ngisenawo lento ukuthi pressure ngisazowe ngihambe nje nginishiye nje la ku cause breakfast
1: eh kuhlale nje pressure mthatha kunankinga
0: kenye pressure kwangisiza kodwa ngobona kunamhlanje ngila ngoba wayeldesho kancane nje athi no hamba uyobona kodwa manje uthi uyabona ukuthi zakunetha ubuye uzodluphuthu lasekhaya ngoba uxoshiwe
1: awuxoshiwe ukhona umbhede likhona iuphahla nokudla kukhona futhi noma ungenakho ukudla lokho kupheka uzobuye uzocela la
0: uzocela khona la ekhaya
1: bake bakhipha no Abraham njalo encwadini encwele ekwathiwe yilalela wena una 75 manje awuphume ezweni lakini
0: mdala
1: naseyihlotsheni uya kwelinye izwe ngizokukhombisa uyobona phambili uthi nginikeza iphi location
0: shuthi im Abraham
1: kahlakahle kubalulekile ukuphuma mina kade ngaphuma ekhaya
6: manje ngivela sephe job umna 18 nje abanye abantu bayasaba ukuthi usamncane kakhulu hlabhe leso sikhathi and uzohlele ukuyiphatha ngokubuka kwakho nje ngoba usukhulile manje ukuthi mhlambe in terms of ukuyiphatha ubone uyiphathe kanjani
0: uyazi ke ngixoxele mfethu uyabona kulo 18 lo ngoba angiphumanga nje kwaphelela ku 18 ngangilode ngiphuma mhlambe kusentambama ngibuye ngibuye kusentambama ngibuye ekhaya kuthemo kusuka lapho kwasukuba i weekend ngisabuye ke manje ku weekend
1: yabo
0: kwaqala ngempela sonto ngisabuye ke manje ngempela sonto kwaqala kwa iviki ke manje ngisabuye ekhaya wabona uma sebambe ngakhona
1: manje
0: sekungconywana kwaphela inyanga ke manje ngasabuye ekhaya
7: ungabuye ulelephi
0: ngingilele insizweni ngingilele insizwa hawe lalela mfethu masi insizwa sinenkinga
1: uyambamba lapha
0: ngiyambamba sasimbamba lapha na uthola uSophia ubamba ngeyilanga mangabo yedwa wethu ke akekho mhlawumbe usendaweni ethize uzibona udla umbhedi
1: nanokuthi nje ufunda ukuthi ukudla kwesikhathi uzolala ungadlili amajida ukudla kukho vele khona kwesikhathi uzothatha irice ulihlanganise nani nikuwenza ndawonye thatha iqanda elilodwa nibonise le
0: kamnani
1: uwedwa ungabiki ekhaya
0: masinenhlanhla futhi la ziplate lo mama lapha iregle imnandi kanjani
1: sibona si strong kanje ucabangani
0: uklalisa
1: namphume ngcane kakhulu
0: umasikali ngamehlo
7: makunomdlalo omkhulu
0: hey ngathi phela sayisho lento last week
1: sathi
0: siyazula nje umuntu akazule
6: kana godoka yekuboke lapho
0: mhlawumbe uma uthi kuzuleke kuyagoduka ke
8: nokhala sanvega
0: Yena Clarice bethi singasigodukise na.
1: Yena manje uba semgwaqweni, ushaye semgwaqo. Ngoba manje inkinga wabona lapha umbambile futhi awukwazi.
0: Akwazi.
1: Uyabona nje ushaye semgwaqo, kuze uma ubona ukuthi kanjani, usungazi uyobuya ngesonto.
0: Cha, ungazi kubuye ngesonto. Clarice,
7: umuntu oyede party kakhulu wena nje wawukhothekatha.
0: Lalela bafika ngumsiza kodwa.
1: Yeah.
0: Ngoba lengane emoqala ngayithola sengikwazi kuyona.
1: Ayinde
0: bebe nengane ngakwazi
1: nokondla.
0: Ngeke ngeke.
1: Abe namandla
0: okwenza ingane, akanawo amandla okwenza. Amandla khona okwenza ingane
1: kodwa okondla thola. Hayi suka.
0: Kwangisiza kakhulu. Wo mangi yabonga yes.
7: Yes, tell it documentary la.
0: Asambe Clarice.
1: Asambe.
0: Akusasebenzeki bafethu Clarice imtoleleni.
1: Ya akusebenzeki imlaleli okhoze FM. Phela nikhumbule umlaleli ungabe usuthi wenzani? Akakho professional. Cha angini manje singabantu. Nawe nje ubuhleka nje kanje uhluleka na ukudrive. Awumecele nje uhleke. Uhleke uhleke uhleke uyikhumbule nawe uyimbamba uyikhumbule uthi lelo afika umjita kuvuthe.
0: Sifike
1: nengane. Efike nesikhinjana sakhe sinale bese skosh. Usubise nje umjita ayozodlala ngathi.
0: And also fabethu bakudala kule babancane. Eh laba bancane. Ulale ugoqe ngenyawo uvuka inkwantshi kwenzani kusasa
7: ungazi ukuthi namhlanje uzobuya ekhaya noma ngeke ubuye
0: ikwenzani inkwantshi ngalomzuzu
1: ngifuna amaqili awangibingelele hostel bakithi ekuhamba kahle kathi
6: abantu besisa bephilisana kanzima
1: kuhamba kanjani ngale kweshini
0: no kwasifundisi
6: all right
7: yeke afundisa
0: asambe Clarissa
7: nifunda ukuphilisana
0: nemfethu ezemigwaqo
6: no Clarissa Vega Asiqala phayana umshayeli eDurban South masibheka lapha ku M7 usanda kudlula nje lapha na ngase Southway Mall ubheke ngase Bluff nohlanje kuseni kunesimya mina esikhona lapha na emarobotsini kanti yena kufona nakhona futhi ku R102 usanda kudlula nje lapha kaShukela ubheke khona emarobotsini ka M7 Aiden Souls nakhona futhi kunesimya mina namhlanje ekseni sibheka ku M4 Route First Highway uswanga seThekwini Happy Lagoon phikelele lapha na ko Durban North nakhona futhi kunesimya mina namhlanje ekseni kanti ke khona uphazimisa ukuqonda phana emgaqweni ku N2 mosinga kudlula nje lapha ku M25 kwaMashu uphilele engase Gateway unike isikhathi indlela yakhe mwezi bidlula ngakhona ngiphile futhi ngiyibike le truck eshaya lapha emgaqweni amosinga kudlula nje lapha e Gateway uphilela ngase Sibaya ngawo N2 namhlanje kuseni imoto impela ithanda ukuma lapha emgaqweni abezime ephuthumayo bazama nakhona ukuthi balungise isimo ngabe ngiyasho ukuthi ngawuthatha u R102 mhlawumbe mofisa ukuzungeza uqhamuke ngale ngase airport noma ngasothi ngathi mawubhekelele indlela yakho ubhekele namhlanje kuseni ngakho balitho kwepha kuna khona le traffic le ekhona lapha yana ngase Verulam kuwona u R102 namhlanje kuseni ngakho kezama nje mshayeli ukuthi uyibambe kanjalo masibheke ku R102 uqhamuke lapha ngase Belito ubhekelele ngase Shakers Kraal namhlanje kuseni nakhona futhi kunesimiyamina unike isikhathi indlela yakho mezo bidlula ngakhona ezomgwaqo ku Cause FM zihamba phambili
8: ingabe ubambe kwisimiyamina thumela i WhatsApp ku 071 613 6667.
0: Impela kunjalo ke bakithi ukuthi nawe ungenza okufanayo emsuzi emhlane ke liyabombana ke ihora lesishiyagalombili ekuseni 5 minutes sasele liyabombana ihora leka 8 ekuseni. Uyabona ke ezimnandi ke namhlanje ngoba ke indaba esiyikhulumayo bakithi zisenze saba yila bantu abayibona. Uyacabanga ngithi hayi mina ngazalelwa endaweni ethize, ngakhula endaweni ethize, ngafunda endaweni ethize.
1: Ngaganwa
0: khona la.
1: Yonke ijamila. Sengize ngamdala ngiyambesha ngila.
0: Lutho nje.
1: Ngiyakile ukuphuma. Uyobona ukuthi kwenzakalani ngaphandle ukodwa umthetho wasekhaya ubambe
0: unjani
1: nawo umthetho wasekhaya ngaso zonke isikhathi
0: ngoba
1: iyona into ezokwazi ukuthi kusize le
0: ngoba
1: ngibaleka kakhulu ngeke ngibingelele nasema hostel wonke ama hostel akhona bayithi insizo zonke ngibingelele ngale komdiadia ishidi leli lihlukanisayo
0: ilona
1: ke uyawazi umdiadia
0: umdiadia iphelele lendwangwana lehlukanisa insizo ngapha nanga futhi fanele ukushashe usebenze kusakhane ngoba entamba mama sibuye sezogcobozo sawo dasifunda ezosiphazamisa la
1: haw
6: Nawa ngathi khona ukufana usichazele kona nje.
1: Ngani?
6: Wazi nama shit ka.
1: Phela mina ngiyahlala nezinsizwa futhi ngizalwe nazo. Ehhe manje ngiyabona nje. Ama shit ngiyazi. Ngisho ezimpolompolo ngiyihlale nazo ngixoxe nje nazo. Sireke sihleke zingijabule hayi Mroza ngale. Ehhe kumnandi.
0: Le line bafethu. Hayi ayikho into efihliwe la.
1: Akho into efihliwe.
0: Hayi into efihliwe. Kufihla fihlwane.
6: Yasibhayile skelem.
1: Kufihla fihlwane.
7: Hayi le yam Mroza ngiyithola. Le yam Mroza nje ngisazoyifakela ibo.
0: Phuma ekhaya mhlawumbe uzo ngana nomaqondana.
7: Yeah, akenzi isithinto insizwa ngempela.
0: Yeah.
7: Ukuthi zona zenza kanjani?
0: Yeah.
7: Ukuthi makukhona insizwe engasafuna ukugoduka makunomdlalo omkhulu. Bayicela kanjani ukuthi ayibo.
0: Yeah, shenxa phela.
7: Ushenxa uhambe manje. Yeah.
0: Asiqale sicule kuqala.
8: Lona uvi nomrosary.
9: Ake ngibingelele basazi bama bahle nomlaleli wokhos FM kulo sithathe ekuseni. Mrosary nawe Vimpo kaMthembu ngiyanicela nabakwethu mina ngiyazi ngene ngilahle ngigoqa ngedolo lenhliziyo ngiyasehlisa kunina. Ngicela ningihlalele lengoma engiyithanda kakhulu ekafeza isihloko sethu maqondana.

0: Bantwana bam, Musa nawe Somis, ngabe senikulungele ukuza indaba yanamhlanje?
1: Yebo, ikhuluma ngani indaba yanamhlanje mamthembi?
0: Ah, ihliko sendaba ke senamhlanje Musa sithi usuku olwalumnandi kunazo zonke empilweni yami. Kodwa ke ake silalelisini ke nansi ke indaba. Igama lam ngingu Jane. Ngomhla ka 14 kuMbasa 2005, kungusuku lwenhlanhla kumina. Nalolo suku okwenzeka nje izinto ezahlukene ngokulandelana. Zonke ke lezi zinto ngangisithokozela kakhulu. Yingakho ngithi usuku lwalumnandi luze dlula zonke. Mina ke ngangiyingxenye phela bangani bami ye National Mathematical Olympiad. Umncintiswano webalo inyanga nje ezedlule. Hawu, ngangenze kahle kakhulu. Kodwa futhi ngangenasi isiqiniseko sokuphumelela kwami. Kwathi ke bangani bami ngomhla ka 14 kuMbasa ngathola incwadi iyayisho ukuthi ngiphume phambili futhi kunomkomelo engizowuthola. Lokhu nje kwangilethela nje intokozo enkulu sinomndeni wami. Wonke umuntu naningabona wayengevejabule engibongela futhi. Emva kwamahora kambalwa ngathola iphasela. Awu, ngajabula ngesikhathi ngilivula. Ha! Ha! Ngavele ngajabula ngibona ngiphume phambili kwi-National Level Science Talent Search Exam. Iyayikade phela bangani bami isenyangeni ezimbalwa ezidlule. Iphasela bangani bami lafika phela nesitifiketi. Kwakuyinto enkulu kabi leyo kumina. Umoya nje wawungevu phezulu kakhulu.
1: Mamthembu, uJane hayi uhlakaniphile futhi unenhlanhla.
0: Uyazi ke Musa mfana wami, ngalolo suku lolo kwakumele futhi ngibe ingxenye yenkulumo mpikiswano. Ngahamba ngaye eholo lakhona ngesikhathi phela kobumbani ihora lesibili emini. Umncintiswano uzoqala nje uma ligamanga. Awu, ngavele ngenza kahle futhi nesenkulumeni. Amaphuzu ami eqoqekile futhi nje enobuhlakani. Inkulumo nje ngayakha njengale ndlela yokuthi ngempela nempendulo yami kwabe qembe liphikisayo yayingeve incomeka. Wonke umuntu wayengeve ngijabulela. Ekugcineni ngaqoka bangani bami njengesikhulumi esihamba phambili. Ngathola indondo nesitifiketi. Ngaziqhenya ngingakwazi nokuzibamba injabulo. Ngabuya ke bangani bami ekhaya ngehora lesithupha ntambama. Uma ngena nje nangu mano baba beza begijima nendaba ezinhle. Ubaba yena owayekhushulela isikhundla emsebenzini ngenxa nje yokusebenza kwakho kuhle. Intokozo yavele yaphinde kabangani bami ngesikhathi ngibaxoxela ngokuphumelela kwami. Sonke savele sajabula. Yonke ke into ke yayisohlangothini lwami. Ingakho ngangithola imkomelo nokubongela okungako osukwini. Ngalolo suku ke mina nabazali bami savele saye ehotela sadla idili elikhulu. Ebusuku kwangeve kungalaleki. Engqondeni yami nje kwakulokhu kudlala izinto nje zonke ezenzika ngalolo suku. Angisoze ke bangani bami ngawukhohlwa umhla ka 14 kuMbasa. Kuyohlala njalo kulusuku nje olu ngithela intokozo nokukhulu ukuzeqhenya. Kwakuyizikhathi ezinhle kuJane nomndeni wakhe. Ngiyethemba ithokozela indaba yethu namhlanje. Kodwa ke bangani bami sekuyisikhathi ukuthi sijabule sonke ndawonye ngeculo elimnandi.

Nazoke bangani bami ngiyabonga. Manje sekuyisikhathi mbuzo. Sithini isihloko sendaba? Ake ungibalele imkomelo kaJane ngokulandelana. Ubaba kaJane wayehlomule ngani? Yilopho usuku lohamba phambili empilweni yakho nje mngani wami. Kubalulekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngomlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Nani bantwana bami, celani phela emakhaya banixoxele indaba ukuze nizokhula niqeqeshekile. Kuze kube ngokuzayo, nisale kahle emakhaya.

0: Sa siyamay siya man sa yung dabi ni sofa ka ukla ka. Pwede niya awal pixel eh. Ang genge.
1: Izindaba ze-SABC. Sizimele futhi asithathe hlangothi.
2: I-IEC ikhathazekile ngabantu abangasenawo umdlandla wokuvota esifundazweni kwaZulu Natal. Kanti i-EFF ithi uSisi Sitolashe ube neshwa kwenziwa imvu yomhlatshelo. Ezingene eliphezulu ezokusakaza ngamagagasi omoya selibumbene ihora leshumi emsakazweni Ukhozi FM uzethulela uSikhumbuzo Mkhize. Ngiyakubingelela. Ikhomishana yokhetho ezimele ithi kufanele kubuyiswe ngokhulu ukushesha ukwethenjwa kohlelo lokhetha uhulumeni ngentando yeningi.

Ebona kunjani makunje ngempela ke ngikhube ngisho la ngitheni kuwena ngithe namhlanje senze njani sobe sinobani sekushintshile sekushintsha umaya kwa la studio nje ngiyakutshela wena kuyasho ukuthi akufani nobade kunjalo kuyithina sigenqeza nje sigenqeza kusukela ekuseni kuze kube manje amehla amangigodlisa zoke ngisula izibuko oqala ngibone kahle bayangikholwa kahle indaba ilana-ke singene kwindaba ye-teatime abese ningisiza nkosi yami nithumele-ke nithumele ama-voice note yonke into ngothi ngiqeda la ngibe ngiphendukela kunina ngibona thini thini nayindaba ukuthi-ke lana-ke la wesikhukazi esimatsholetshele ngingowesiliso neminyango 50 ngokuhlala ngise-verolam ngibusisiwe ngabantwana ababili sengimdala ngiyalithokoza leli thuba loba ngubaba kodwa isimo somnotho singenza ncamela ukungabi nangabo asiqale lapho nje ukuthi-ke uma uzwa umuntu ekhuluma kanjena kuba njani ngifisa ukuzwa ngani-ke namhlanje kuba khona yini ukuthuka busuthi hhayi ake ngimi engingamtholi ngingayitholi iy'ngane nibonisane nithi sizithole umsebenzi noma nithi hhayi isikhathi siyahamba asiqhubeke unkulunkulu uyobona iy'ngane isipho esivela ezulwini kodwa-ke sobabili asisebenzi nange naye uthi ukuthi kwesikhathi uyancamela ukuthi ngaba kanayo ingane ngifuna ukuzwa nina-ke manje ngiphumile kuyena sengingene kunina ngempela-ke namhlanje uthi-ke yena kaze asebenze umsebenzi omholela kahle empilweni lo kumenza ukuthi azenyeze uthi impela i-security guard lo kumenza ukuthi manje impela layikhona kuze kuthi akathi ngumama wey'ngane ayi vane nje ngempela senze nje ngikhulule uhambe ngoba ngiyabona ukuthi engathi akungilungeli hhayi-ke ngiyamnyeka kuyena ngimbeka eceleni ngiza kunina ngqo uzofunda ngento ezoshiwo yinina bese yabona ukuthi kuyena uhambisa kahle yini siyaye sakufike le isikhathi la ungasebenzi wavana bona ukuthi angiyeke yonke leto yamathandana noma ngihlale umuntu oyedwa nje ngibone ukuthi singabambisana sibe njani noma sengizokhetha osebenzayo ngimyeke ongasebenzi ukuze kube khona okuzongena noma hhayi kulungile kona singasebenzisi wabilo akekho ozogxeka omunye noma hhayi ma kunjake ngihlale nje ngithathe ikhefu na wenze njani wena siyaye sakufike le isikhathi la wabona khona ukuthi eyi yabo isithunzi sami manje siyaphela uba ngisazi kuloyo ngilandule ngilandulile noma wathi cha unkulunkulu wangisiza ngakhetha kahle noma njalo uma uzoshela umuntu yokucabange lo ukuthi ey'khathini ey'nzima uzokwazi yini ukuba nami lo muntu na ayikho kwena wedwa lesilisa nowesifazane ikhona ngifisa ukwazi ukuthi ma inje imvula zinetha zinjeni isimo somnotho iziphi iy'nqumo ey'fana-ke nondaba yomuntu obambo lwakho uye wenze njani uyayishintsha noma uqhubeka nempilo na nazo i-teatime yami izokwazi ukuphendula lo mlaleli wokhozi-FM ingakho sengiyisusile kuyena sengiyibeka kunina yiqalani kwamanje ningisize iy'thando zami thumela ama-voice notes obuye sikhulume nanani naku-Facebook futhi senzela ukuthi sisize nabaningi ngaphandle kwalo osibhalele nje nabanye abangani-ke labo basho njalo bathi ebona-ke yini indaba ngitheni nini ekuseni ngithe nginobani lana awuthule

sengizwa ngifudumele kakhulu kunaqala njengamanje yabona ngakakuniki ingoma hey futhi ngiyafisa impela kuba kuwa ngoba mabe ngijake niqajele ngoba nje njengamanje ayi ake ngivane ngenze nje akuyona impi engena ngayo kodwa impi impi emnandi impi yethalente lengiphetha uthi ngithi ayi yena maphumula omncinyana Zwana la. Fulela wanetha. Uthi impi ukhona khona laphambi kwami njengamanje. Hayi insizwa, sizwe ma hostela. Hayi nasema renki bathi hayi bomamkhosa wey bomamkhosa eh ngabomthatha ncane bomamkhosa. Wenze nje

0: Ukhamga phi khamga phumulo ukhawuphe bayakwazi bayakuthanda bayakulalela namhlanje vano wavumbuka la iceleni kwami.
1: Hey
0: ma hostela niyamzwa na?
1: Mina ngikhama kwamaphumulo.
0: Ehhe.
1: Kwahoza kwesakantulo.
0: Yebo kwamalindi kantulo.
1: Eh kanti ngakhenhla nemali.
0: Hayi wayesemfane fili, ufane fili kuphi?
1: Umalindi wayesemfane silele eshow.
0: Eshow wena wena kwamaphumulo.
1: Kwamaphumulo inkosi yami untulo.
0: Ah lapho kumama untulo uyambona. Umama bewundlunkulu wethu lapha ya.
1: Yebo ngakhenje kwahoza kwesakantulo sizisa kantulo lesiyakusakizwa.
0: Hayi wena. Manje ke usuka phi nomculo ngoba ke okulaba abasafuka abanganyane kusanda kufika. Yafisa bakulande emuva.
1: Ey umuntu usenesikhathe khona kulendima.
0: Ya, ya.
1: Siqale nje uthando lwesigidi.
0: Hey, sona sikufake ngqo.
1: Ya, ngiqale nje ngidlalela mayithini linentambo endathu. Hayi.
0: Elamafuthi
1: ithini lamafuthi waya ngase ngafuna
0: laba
1: ngafunda lesangempela
0: ehe
1: ayi sekuthi mangilongilalela ngilalela lo mbhemo kaKhoza uthwala of namankenjani
0: awakithi namkhathini
1: lo mbhemo odlala kahle kanje mhlambe mina ngenze njani ngelilanga ngizibone sengifana naye
0: ehe umthanda messenger esencinza isiginci noma meseyibongela noma esegadla
1: ngithanda yonke into yakhe imbo lakhe indlela adlala ngayo isiginci ingoma zakhe awazathi wayedlala zishiye wazi ukuthi ubethini.
0: Yebo.
1: Bonke kwakungikhuthaza nje wayekwenza. Futhi ngaze ngajabula kakhulu ukuthi ngagcina sibonene.
0: Bajabula ohashi, bajabula lawo umsweli, bajabula bonke abayiphethe le ndaba ukuthi ihambe kahle. Indaba ka-12 ngisiyabonga. Naza ngigcina nibonene.
1: Hey, kwaba nomcimbi wawuseClermont eholo. Hawu. Kanti khona inkunzi yempongolo sahamba sobabili sachawulana saxoxa wangixoxela ngaye bonke inhliziyo yami yaphatheka kamnandi kanjani
0: wathi
1: nje masengizwa ukuthi uyagula umoya wami namanje usemubi
0: bayazama banikela abantu usemube yena uthanda uphathekile kancane
1: Nkosi yami yena ke lo muntu mina waza ithande lento kaMasikhaya.
0: Kanti usengayishaya namanje athi umngcwabo uhlehlile umasalade obhithuda yonke into ayihambe. Hlehlile umngcwabo. Manje ke le ngoma lena ke le kade sizwa manje iyayikhulumela ayidingi kwakutolikwa. Imnandi ngale ndlela eyisimanga uyazisho ukuthi mase usenkundleni akuze bani.
1: Uyibona ke lethi impisi eminyango. Angithi phela ukuzwe ukuthi sithi sizulu. Khona mangempi
0: yebo
1: ma umuntu ekhuluma nawe ngasasho yonke into mayezo ukuthi ukontenzeka la
0: yakho
1: ke phela sokula nansi impi sila noma nansi into okade uyikhuluma uyime bayezo phiyaya
0: awimele phela
1: sengangamlo
0: uzalo mama
1: uzalo mantuli
0: ngempela
1: eh angizalo mantuli
0: siyabonga manje ke umculo lona ngimpempela mangizwe izingoma zakho ikuphi la ovamsukuya khona ngoba beyathe sikhuluma nama hostela khona manje sesikwena ke njengamanje isibongo uqwaba kumele
1: yabe isibongo uqwaba kumele
0: awusuka madoda
1: ukhondlo
0: ukhondlo
1: uphakathwa
0: ya wase wakhulela khona ke waqhubeka wangena emculweni usushile nothuba nobukela kuyena ngiyajabula kafisa kanjani insizwa kosamanga khona abangena ngeke ngibayeke abafisa ukuthi bakhulume nangu nje ngiyambona oqala kosiyami kodwa ke kulungile siqhubeka size la ekutheni ke masibheka njena isimo esikusona manje somculo uyakwazi yazi ngizwe ingoma yakho fulela isakuleli izinga usanda kuyenza yini noma nje vele umthetho wakho mawenza ubuka kude awubuki la mawuqamba ingoma
1: hayi mangenza nje mbuka kude mangizowakha ingoma mbuka kude
0: ngiyakuzwa
1: ngibuka kude ukuthi
0: ingoma yebo ushaye ikwazi ungabi novalo makushintsha izinto kushintsha amagiya nawe kanti ingoma yakhe ivana ikhuza usekene shaye inkicili nje ngengoma nje kube ncanda kanti umunye ngithi uyashiye kanti eyamkade ngayenza abezo bafana bashintshe wena ungene khaxa
1: hayi angishinti lokho engafike ngafika khona
0: ngiyake sathi umlaleli sawubona nangufulela
2: mamukoze niyaphila
0: siyaphila njani wena
2: siyaphila ngibungelele nosizwa lapha
0: Fulela wanetha nangibingelele.
2: Ah, ufulela wanatha njengoba unyothela la kwesinsiye siyangilusha.
0: Awu, ya.
2: Hayi, angibingelele cha, ngiyayizwa ngichazwa nje ushunwayo ngoba isikhathi esiningi mami khoza sesidlala ushuno wodwa kumasikandi.
0: Oh yeah, ngiyabuza.
2: Usukile bese ngithi nje ngimfisela inhlanhla ngoba phela hey kunzima ukukhanda igama kodwa mase umculo esedumile.
0: Yebo.
2: Bani ngabafaka inhlabathi ephalishini engathi nje ngaphakama umculo wakhe siyawuthanda mina ngiyawuthandaka ngoba nonya lemhlophe ngiyabathanda ngiyabonga.
0: Ubani loyo?
2: Umbuyo omnyama ezakheni kwa i.
0: Uphile nje bangani uphile bake sithathe omunye uyezwa ke?
1: Yebo yebo ngiyayizwa.
0: Ngoba uyezwa sithathe omunye nangu fulela fulela.
2: Ngubondo.
0: Sugar sibekwe sibekelwe betayo. Yebo.
2: Sobona sobona futhi futhi fulela.
1: Yebo yebo yebo ngiyabonga ngiyabonga njani nina?
2: Woza madoda unginyana nawe woza mina ngawalapha eShiyane mina awawoza bengizela ukuhamba khona singa lapho wavelemi.
1: Awubakithi.
0: Bekoza velemi.
2: Baba wavelemi ngihambele ndlela iphakhe enkulu lesa bantu bayothenga ke bagayi nomndizi.
0: Awubantu.
1: Siyabonga.
0: Siyabonga.
2: Ukulwa komfuthi hey. Hayi mina ngomlayezo ngisifisela intshaka ukukhubeka. Hayi shaya manje lento lena. Umyalo zakho ukhondile straight.
0: Straight. Yes.
1: Siyabonga.
2: Angibonga sandile amene siyana baba.
0: Siyabonga kakhulu. Ake sithatha futhi omunye ke manje sawubona.
3: Ngina mamkhosi.
0: Unjani?
3: Ah saphila. Njani khawe?
0: Njani khawe? Njani khawe?
1: Ngiyabonga ngiyaphila.
3: Ngithi khawe uyabona ingoma yakhe ayinomnyalelo. Ngakufukazi lethi impi semnyango.
0: Impi semnyango.
3: Ngiyake ngiyake ngiyavume cha.
1: Awubakithi.
3: Kuba nomuntu soba isimoni endaweni yase underfair.
0: Siyabonga.
1: Siyabonga inkosi yakho.
3: Yebo khawe uyabona noza ibamba kulothunyo wakho njalo right kakhulu ngoba yabona ukwakha igama kona akuyona into elula kodwa nje sizeka kalula kodwa ninoza ibamba ngalo shuni hayi ibambe ngawo.
1: Ngiyabonga.
0: Siyabonga.
3: Hayi baphila abantu manje shobe khilimo.
0: Siyabonga. Ake sithathe ke omunye futhi manje sawubona.
3: Ashe mazambane phethe umuntu bethe nabantu.
0: Yebo.
3: Ehe. Hayi mina hayi uphethe omunye ushuni baba uphethe omunye ushuni umtshene baba lokho senza wakho sigididi sokulandela
0: ngizothenga
3: umuntu wakho
0: uzothenga yeah uthi uzothenga
3: umuntu wakho ngishalaza
0: shalaza uthi ke yini kuza machala hapha manje izikupho kwakhona akuyithandile lo ufuna ukuza usize wakho utheni utheni
1: eh into ngokoto ezima nje hapha machala kha kule ndawo
0: awungitsheleke
3: nako buni nawa
0: nawa kamachala ho ho
3: nawa nawa nawa angibikelele lami mtshakazo nokhosi yasem
0: yebo
3: sembambe umfo kamcusi khona la Amsterdam babiza Jetro nje boys esigodini semeya vele ungilozi
0: yebo yebo yebo
3: nakathi unokuthi ukhona umfosa yimaku nanawani mani sempumalanga ke mani
0: sekuphumeka empumalanga ichalarha kuthini usakhuluma
1: hayi yabona
3: angikhulumi nje bhutama uthi hayi mina ngifisela lokuhle bhutama uthi awuye phambili bhutama
1: siyabonga siyabonga kakhulu
0: siyabonga
3: siyabonga
0: yabona ke sesiyabonga bemfisa ubuzo kuwena ngisafisa nje ubuza kwe oh khona sengibingelela yebo sawubona
4: mamkhosi usuthe Bergville lapho umjova 30 years umfoka Msomi
0: iyamjova
4: angibingelele lapho insizweni bese ngingoma nje umsebenzi waye insizwa muhle kakhulu bese futhi insizwa iqaphela kakhulu lapha hey lo muntu lwendima inhlambane ngi abekezele nje ashaya ingoma iyona kuphela ezomkhulumela ngoba cha yona uyiphethe impela ingoma naseBergville siyamuzwa
0: Mjova agethe nje ukuthi le ntentsha yezinhlamba asondeli
4: angasondeli kuyo mama ngoba uzophelela endleleni maye ezosondela kuyo kakhulu
0: ngiyakuzwa
4: ngoba siyadalapha impela sizingwe la sidlale
1: awu ningantalapha ningantalapha
0: Mjova 30 years siyabonga
4: niphile siyabonga
0: uyabona ke ngingakazi nje ngilande naye ingoma yakho ngiyafisa ukwazi uthini isimo samanje sokubambisana nokuzwana nokuhloniphana kakhulukazi ke abantu besifazane nabesilisa nabadala nabancane ikuphi lo ubona khona ukuthi ayilaye ngathi fanele kufake istorobho noma ukuqinisa ifindo lemifindo
1: Hey, Nkosi yami uthinta indaba enkulu le yabantu yokwazisana umuntu azisomunye umuntu. Noma ngabe ubuphubulile noma ngabe ungakanani. As long nje uma umuntu isidala sikaNkulunkulu njengawe. Udinga umhloniphe. Emakhona la kuphambana khona abantu bafunda ukuhlala phansi. Balungise le yonto. Ayikwazi ungalungi mana hlala phansi nayixoxa.
0: Ngiyakuzwa.
1: Bambisaneni ufana naye ke umuntu osebambisene ngobudlelwano obuthile. Kubalulekile inhlonipho ngiye ngisho njalo mina ngithi impilo yomuntu mawaze nje inhlonipho wasuke sabe ihlazo.
0: Hayi lapho ubambe khona phela yabona ke singakubuni nayo kuzovalelisana kodwa ke sizwe naye ingoma yakhe.
5: Awuthula mawuthula.
0: Awuthini dubula yo dubu angacula ngeke. Dubula yo dubu anjani.

0: Yamuzu Peskis, umkamkis, Kabazel. Uphume Jolvet. Awungitshele uthini ke ushiya naliphi abantu bakuthola kanjani uthini?
1: Mama kaKhoza.
0: Bakuthanda abantu zwile?
1: Yebo, ngijabule kakhulu.
0: Bakuthanda abantu.
1: Ngithokoze kakhulu nokuba khona kulomsakazo omkhulu kangaka. Ngicela nje kuqale ukudlulisa nginomcimbi lapha e17 ngaphakathi ngomhla ka6 kuJuni la ngithi bonke labantu abafisa umsebenzi wabo uzoveza beze ngibazela mahala nje
0: platform
1: bafika freeveza umsebenzi wakhe lowo anawo omkhulu
0: yebo yebo
1: basiphathe kahleke beze behloniphile njengoba senge ngajwa athi inhlonipho ibaluleke kakhulu emntwini
0: yebo yebo
1: umsebenzi wami umsebenzi kaFulela Waneta ukhona kuona wonke ama platform adayisa umculo and mina kuona wonke ama social media uyathola uthola Fulela Waneta
0: ngiyabuza
1: mososhe nje Fulela Waneta uthola kuyo yonke indawo
0: kodwa ngazayithanda into uzoyenza awumadoda mhlakabana uphinde futhi
1: mhlaka 6 June
0: 6 June
1: njengoba singaphakathi lapha ehostel 17 hall yeah umncane
0: wasikhumbula nathi emlazi yeah yeah baba fike uzokwazi uthola ukubasiza
1: wazi inkosi yami uthi unomsebenzi wakhe ongakazi uzoveza kanjani babantu abeze kimi
0: yebo
1: lethe nje isithombe sakhe ngikwazi umfaka kwiposta
0: yebo
1: afika angene atshela abantu ukuthi ubani phetheni
0: yebo hayi siyabonga bakuthola kanjani inamba
1: o inamba kaFulela Waneta ithi 072
0: yeah
1: 34
0: yeah
1: 104
0: yeah
1: 35
0: Ah siyabonga kakhulu uhambe kahle
1: Ave ngibongile nami
0: Yebo
1: kakhulu la kuwe magujo
0: Nasi la umdlalo womoya nanku ke
2: Mlaleli ukhosi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalela nguNombeko Magubane Lesi isiqebu seshumi nesithupha.
3: Oh hey hey sashaya isikhathi sekhefu. Hey umuntu usefile indlala phela. Hayibo.
4: Ayi suka vule ihaba sikhumbuza. Hawu akakapheli namahora amabili nje ubuyile emcimbini kaMamsomo kodwa usukhala ngendlala. Hayi kahle.
3: Hayi ngeke uyibize ngokudla leyo nto ebilaphana. Hayi yona udla umcimbi lento.
4: Hayibo kanti bekuphekweni. Umcimbi onjani ongenazi ibili boqo.
3: Ay mantule angiqonde nje ukugxeka kudla abe khona ama sandwich phela lenyama yenkukhu kanye neziphozo kodwa phela lezi zibili boqo umuntu ayijwayele la esikoleni hawo bengabona nangokhali
4: oh hayi cha sengiyezwa ke manje yazi mina ey ngiyasiqonda izizathu esenza ukuthi abasebenzi besemthola impilo nasebhedlela bathenga ama plate uma benza imicimbi
3: oh ya
4: yeye abanasi isikhathi sokupheka kwazise phela iguli zidinga ukunakekelwa ngaso sonke isikhathi
3: hey ya kona kunjalo umsebenzi wabahlengikazi unezingcindezi kanti futhi ke basebenza namahora amade ngosuku.
4: Eh ingakho nje mina ngangingakufisi nje ukuba umhlengikazi ngisho ngisayingane. Uyazi sikhumbuza uma wayehamba ekuseni ngovivi azabuye selishonile ilanga. Siyothi sinazelele lutho simbone useyongena ebusuku. Hey amaqakala akhe ayehlale vuvukele nje ngenxa yokungakuthola ukuphumula.
3: Hayi ngona ngempela phela umsebenzi womnyango wezempilo eyinzima. Ah futhi wena ke we wongeke ulunge ngempela ke ngoba nje hey uyakuthanda ukulala ubukhonzile ubuthongo. Wawuyolima lokhuphi ikhumba lapha iguli bulawe inhlungu ijust lalo ugcola umoya ekusenda kwena
4: hey ungayiphathi noyiphathi indaba yoxosha emsebenzini hey cishe yangehlela leyanto ngisho namanje nje uyazuvala lo sangithi heqi uma ngicabanga indlela nje abafundi bangijikele ngayo
3: hey mantule abafundi bayingozi yazi uthisha bamkhipha ngesango ngabe indaba zalodo uyakhumbula ukuthi bamenzana uthisha uNomia
4: usho lo engezwe kuthiwa wayefaka inipu kagologi phaketheni lebhanje ngafike sashiya phela
3: yena nengqotho zakhe ke waye manje nje asitshele ngale kwekhabethe hawu qeda shaya into yakhe athi moto
4: hayi wena
3: hey la ngalithizeni unkabike phela ke wakhohlwa inipu yakhe ekhaya tesuka lapho hawu ngokukhululeka wethu umfundi uthi amthengele ubhiya lapha insizweni yayisebenza lapha ematsheni kangcobo
4: akahle wena bo wayesehluleka nje ukubikezela nje usulo
3: uthini lo ubunomiya wayegqagqazela kumuntu ongenwe amakhaza uma njengakatholi nje ukuhlephula igazi lithi hlaphu ngamazamponjwana
4: Nkosiyami ukusho ukuthi utshwala basebumngenini
3: njengobusho nje wayengasakwazi ukuphila ngaphandle kwabo loya muntu nokho ke abakuboke bamflathela ke ngalelo suku
4: ha usikhumbuzo shaya ngeenqamulelayo wena kungaze kukhala insimbi ayibo fika odabeni wena ufuna uzothola indaba mina
3: uyayithanda nendaba wena
4: ngifuze wena iwoza nendaba wena ngize nendlebe mina umfundi wawuthenga ukubhiya and then
3: lutho hawu insizwa phela isebenza lapha ematsheni yayisekhefini
4: hawu nkosiyami
3: wathi efika nje umfundi hayi wafica kukhona umnikazi wejoyinti Ah, yabe ucithile ukuthi inkonyane.
4: Maye babo.
3: Hey, ungcobo wathi ukuthela waveva waganunwa abo. Akabe ngisabuza.
4: Ha.
3: Walesha umfundo emotweni nje, qede wayishaya yazulu ibheke esikoleni.
4: Hayi bo. Uyazi bengitsho kuvelele mina kuzima. Kanti ngiyazi ikhohlisa maye.
3: Useza nendaba.
4: Qhubeka dlamini ngilalele. Hawu.
3: Thisha ke wanele wabona ukuthi hayi intshe liganga ngomunye umhlathi. Hayi, wacela impunzini ngiyakutshela. Wagcwala amathafa. Phele sabe ukubhekana nongcobo benombovu.
4: Hayi wena.
3: Kwadlula insukwana nje ezimbalwa engalibhade esikoleni. Uzozwana wena.
4: Yeah.
3: Emva kwesonto. Hayi yaqonga isibindi kuzimalanga kamnomi. Hawu. Yabe yonke neclassini.
4: Hayi wena sengijahe ukuzwa isiphetho buthuma.
3: Hey. Esikundleni sokuye ubizi kambovu. Gulu ukuthi weclassini.
4: Hayi.
3: Kwaba nje ukumbona abafundi. Hayi ngiyakutshela wena. Yeah. Ama desk abheka phansi phezulu.
4: Hayi wena.
3: Baboda babemjijela ngeencwadi, abanye bambiza ngeenhlamba, bamnikeza amagama athile nje. Hey, awusazi pitipiti esasuka la wena.
4: Oh, nkosiyami. Kodwa wenza njani ke bakithi umphathi?
3: Cha, phela umbovu wadonswa umsindo. Hayi, wayeseshona khona.
4: Oh, kodwa ngumbovu wakithi, nkosiyami. Kade kwasevikela othisha.
3: Hey, iqinisa lemsula
4: le. Hey, bakithi.
3: Yize noma abanye othisha ke phela ke bengakuboni lokho.
4: Hey, nami ngingomunya labo othisha. Yabona ngenkathi umbovu ecela ukuthi ngiphume eklasini bengicabanga ukuthi uhlose nje ukungibeka kabi kubafundi kodwa sengiyabona ke manje ukuthi ubefuna ukungivikela evikela nesithunzisana
3: hayi kangithokozisa ukuze ukukhuluma ngale ndlela yazi mantoli
4: ey
3: uyazi ukuthi ake kutisha inhloko office ukuthi uxoshwe ukuthi esikoleni sakhe umbovu naye uzama ngawo wonke amandla akhe ukuthi kungabi khona utisha uyayizwa lento ovelelwe lo umshophi loyo
4: cha uqinisile impela sikhumbuzo yazi ngimzwe kahle ecela ukuthi ngimshiye nabafundi kodwa ngakushaya indiva nje konke lokho ngibona kahle ukuthi ufuna ukukhuluma ngami lo muntu
3: kodwa phela nawe kuwenze ukungazi hayi kokuhleke kodwa ke ngoba ke usukuqonda kangcono abehlosila
4: ngithi hayi ngifunda isifundo namhlanje futhi ngibonga wena nje ngubani owaziyo ukuthi abafundi bebephezwa liphi nje itulo
3: Wena kodwa abafundi abana inkingi inqobo nje uma uzobahlonipha.
4: Hayi, ngikubonile impela lokho. Noko ngisasho namanje Dlamini, ongenzele kona namhlanje angisoze ngakulibala. Ngiyoze ngiye kwaMhlaba.
3: Hayi, kanti mantulo ungakhathazeki. Ngenze nje nami obekungifanele ngikwenzela uza kwethu yabona.
4: Ngibonga ngipheze isikhumbuzo. Yazi bengazi ukuthi usangithanda.
3: Hayi kahle ke mantulo. Ingenapi ke manje indaba kaMathandani inqoqo nethu?
4: Cha, usuka. Ufungaza ungihebeze ngalolu hlobo awu bengimane ngiyintelela nje awusho wagcina wenze uyenza njani kuthisha wenepo
3: ah abafundi bayashaya phansi ngonyaka balibeka ngembaba ukuthi nje abafuni ukufundiswa uthisha ohlula amanzi amponjwana wali ngaleyo ndlela ke umnomiya wagcina ke seshintshelwe kwesinye isikole ngisanda kuzwa kodwa ukuthi usedlulile emhlabeni udlule enyakenye
4: nkosiyami kwazi kwabuhlungu kuzwa lokho umnomiya wabantu bakithi hawu Hey sesiphelile njalo isikhathi sekhefu. Hey umuntu akashona eklasini abafundi bomela ulwazi.
3: Hey ungasasho ngomuntu akamphemba. Mina ngizongena ngeperiod elandela yona. Nanga umbovu ethi angiphuthume office ngokusheshsha. Hey ingabe sekwenze njani ke?
4: Hey kungenzeka mhlawumbe ukuthi ufuna ukwazi ukuthi umhlangano wenu nabafundi uhambe kanjani. Shona khona sikhumbuze. Nizongithola ka12C uma ningidinga.
5: Nomzana Dlamini ngena mfethu uhlale phansi angizukuchithela isikhathi mfethu ngoba ngiyazi ukuthi kumele wenze umsebenzi wakho
3: ayi ngiyabonga mphathi kona kunjalo impela kodwa ke phela ngiyawuhlonipha umyalelo ophume ehovisi
5: elikhulu mfethu kuyangithokozisa lokho kakhulu cha ngithi angidlulisa ukubonga ngendlela osingathe ngayo udaba lokwa mesitulu nabafundi mfethu
3: awu umphathi besezwile
5: ngizwile
3: bengithi ngizoza ngizoxolisa kumphathi ukuthi hey ngikhulume nabafundi ngaphambi kokuthi ngizombikela.
5: Hawu, kanti alukho nolunxiyo olonile Jama. Empeleni nje kungithokise kakhulu ukukubona ukukhuluma nabafundi noma isitulo. Ekhona njalo phakathi kwabo. Ungasala usungilandisa ke mfethu ukuthi ngixoxweni ihambe kanjani.
3: Ngiyabonga Mbovu. Abafundi ke bakuvezile ungathokozi ngamazwana aziswana ke uMiss Avamsu kwasho ukubona. Nokho ke inkosazana iwahoxisile yabi sithembisa ukuthi izoqala amaklasi asekuseni kusukela ngesonto elizayo.
5: Kohle wena bo.
3: Ngiyakutshela.
5: Hey, indaba ezimnandike lezo mfokajama. Lokhu ke kusho ukuthi isikole sethu sizothola imphumela emihle ke nonyaka.
3: Kunjalo mphathi. Eyi, nami kungithokise kakhulu. Ongijabulisile nje ukuthi kusuke kuyinkosazana ayiphoqwa ngamuntu.
5: Hawu cha. Angiphinde ngibonge mfethu ungenelela kwakho kulolu daba. Kusobala ukuthi uzosiphatha kahle isikole imimbongo lesiubeka phansi umthwalo.
3: Hayi. Cha ngeke ngeke ngilonge ukuphatha isikole esikhulu kangaka Mbovu. Umsebenzi nje ukuba yisekela hayi uya ngani
5: imisebenzi. Abe, abe wenzani uDlamini? Intaba ngizoshiya kuwena ngonyaka ozayo mfowethu. Nguwo zoba mamatomu kuze kushaye isikhathi senhlolo khona. Kuhle ngoba umsebenzi wehhovisi wazi nje ngoba uzazi.
3: Hawu thina Mbovu madoda. Usuzothatha umhlala phansi?
5: Hawu mfoka Dlamini. Ngimdala uma ngingaka mfowethu.
3: Hayi kuphi.
5: Ngaqala ukuhola isikole leke eminyakeni engamashumi amabili edlule. Uma ngingaphazami ngangiyinsizwa yithi ayilingane nawe kanje.
3: Hayi kona hayi usebenzile Mbovu. Awuzange kuphela amandla nangesikhathi uhlangabezana nezingqinamba.
5: Eh mfowethu. Kona kuluyiqiniso mfowethu ukuthi sihlale ngihlezi kuso siyashisa. Kodwa ke hawu kuyahlaleka uma ke nje unombono mfowethu.
3: Kunjalo kunjalo mphathi. Eh futhi ke kuningi kakhulu engikufundela kuwe.
5: Hawu mfowethu ngiyathokoza kakhulu Jama. Angisale sengidlula kodabeni lwakho nonkosazana Ntuli mfowethu ngoba lungase lukudalele inkinga kusasa.
3: Hayi musu ngithu somphathi. Thaba luni lolo.
5: Foka Dlamini. Sonke mfethu siyazi ukuthi uke waba nomdlelwana noMantuli.
3: Ah Mbovu, ungayinokuya lapho. Into yenze kakudala leyo. Ngaphandle kwalokho ke nje uMantuli unesoka lakhe laziwa nje endaweni.
5: Iwo mfethu. Dlamini. Ngithe kuwe ngimdala. Ngakho ngikhole uma ngithi kade kwasangibona izinto zenzeka phambi kwami.
3: Hayi ngiyakuzwa mphathi.
5: Uyabona Jama, abantu besifazana bahlakaniphe kabi mfethu. Bagadi intutshana. Uyothi ungazelele ubone sebengene esishiye empilweni yakho.
3: Hayi kungathi liyashuba ke lolu daba qhubu Mbovu ngilalela.
5: Hayi ngiyazi mfethu ukuthi awuzubona manje lokho engizokusho kuwena. Kodwa uhlale wazi ukuthi abantu bakubheke ngamehla bovu njengoba usuzohlala wedwa nje.
3: Hayi ngiyakuzwa mphathi. Futhi ke ngiyabonga ukungivula amehla.
5: Hayi khululeka Dlamini. Njengamadoda mfowethu kumele siyikhulume izinto okungenzeka zisikhiphe endleleni.
3: Yebo.
5: Yeah. Uqaphele ngisho abafundi imbala laba. Bayingozi kabi. Angithi uyayikhumbula intombazane yakaDlamini ukuthi yamxoshisa kanjani uthisha umfeka?
3: Hey kodwa ngayilibala kanjani insambatheke yenzo
5: dodo mfowethu.
3: Lo phelo ozalo baba omncane.
5: Oh hayi sengilibele mfowethu ukuthi ngeyakini lengane. Kuhle ngoba kwenze kukhona njalo.
3: Hey ngangikhona mphathi. Okubhlungu ukuthi uthisha wagcina einikele idakamizweni ngaso leso simo.
5: Oh ibo usho umfeka?
3: Njalo mphathi.
5: Utozi yena wagcina enze njani?
3: Hey, wasizwa ukuthi phela unina wayethanda imfundo. Wanele nje wathola umntwana, wamfunela umzanyana. Ngale yondlela ke uDozi wakwazi uqhubeka nesikole.
5: Ah, ukuhleke lokho mfethu. Asethe umuntu wathola isifundo. Akusibo bonke phela abantwana abathola ithuba lesibili emva kokuphoxa abazali.
3: Khona kunjalo mphathi. Umfana ngizwe kuthiwa ke usebenza ejelela sekwezivile eThekwini. Sengathi naye ke wagcina inqobili impi edakamizwa. Ey kodwa ke emva komzukuzuma
5: basho. Ey mfethu. Inzima impilo mfoka Dlamini. Kodwa ke njalo ngesinye isikhathi sifaka thina inkinga.
3: Hey kunjalo kona. Kokunye phela senza izinto singanakile ukuthi sezisifakele zibe lesimnyama wemphathi.
5: Iqinise lemsulo lelo Dlamini. Ingakho ngibone kukuhle mfowethu ukuthi silumane indlebe kunganze kungakwenzeki lutho. Kuhle ngoba wena ke awufiki lezi zika fara imbiza.
3: Hayi ngiyabonga kakhulu mphathi. Cha eh owami umlomo lo awusose nje wathi.
5: Awuyazi mfowethu. Ngiyazi.
3: Ngicela nje ukuphuthuma. Ngiyoqedela ukumaka umsebenzi wabafundi uma kungasekho kuyo.
5: Hayi kulungile mfowethu. Kodwa ke ungakahambi nje angiphinde ngibonge umsebenzi omuhle mfowethu owenzela isikole. Bathi ukwanda kwaleyo umthakathi cha.
3: Ubonga mina mphathi.
2: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.
6: Ukulahlekelwa othandiweyo akulula neze. Kungakushiya unengcindezi enkulu. Kwa clientele izinhlelo zethu zomncwabo zikhokha imali engakaphela amahora ngo-24. Uthole ne-airtime ka-200 wamarandi uma ufaka isicelo samalungiselo omncwabo. Sikhava abantu abangafika ku-13 kwi-plan eyodwa. SMSa ukhozi ku-44419 ku-44419. I-clientele life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
7: Nomzana Khumalo, halala ngokuthatha umhlalaphansi. Usanda ukudayisa imoto yakho ekade uyisebenzisa ku-WeBuyCars.
8: Indodana yethu iyasitshela nge-WeBuyCars. Futhi ke, asikholwanga indlela okwabalula ngayo. Manje mina nonkosikazi sesizothokozela umhlalaphansi wethu ngaphandle kwenkinga.
7: Kungani ukhethe i-WeBuyCars?
8: Bayashesha labantu. Bazifikela bona ekhaya lethu bezobheka imoto. Futhi ke sayidayisa ngalo lolo suku.
7: Angeke ngilunge mina kule nto zo-internet. WeBuyCars, ihloselwe isigaba esisha, ihloselwe wena.
9: Tea time, no Lady D. Tea time, no Lady D.
10: Angibingelele mamkhosa ukhuluma noKhule uPhumlani waNtombela seSoyimane eGujini. Cha ngithi kumfethu mina ngifisa ukumluleka ukuthi hayi angabi igwala lempilo. Okuzibusiso njengeyingane akakwamukela ukuthi kube khona. UNkulunkulu uyalenza icebo. Ngizwa ethi uyasebenza isecurity. Kunabantu abaneyingane uthotha abasebenza inhlobo kodwa ngecebo likaNkulunkulu. Aqhubeke aphile kunezinto zakho ongafanele uyimise ngesimo sempilo ukuthi ngalesi sikhathi isimo esidlulayo sokuhlupheka usazobuya be right foot kuba ngathi akaze kwenzeke ngiyabonga uKhule Khanyile eSoyimane eGujini
11: sanibona basakazi ngiyathemba niyaphila kade ni right nikhuluma no Sam Lahlongse the philosopher la eHammersdale ay umsakazi le ndaba yokuqonywa uhamba uqonywa I am busy kahle. Hambisi kahle. Kuhle nje ube nje nomuntu wakho oyedwa umthandayo. Ngashiya phansi mindaba amaqonya ngoba ngibona uthanda indawo. Ngakhetha ukudlalela nalona enginaye engimuzwayo ukuthi cha. Owami ke lo angisenankinga, angifune lutho lunye useceleni. Ngibonge kakhulu, ngibonge kakhulu. Injalo nje lento.
12: #titime mkhosi okhuzini. Hayi mamkhosa mina nje angikaze ngibe igwala empilweni even kade ngingakasebenzi bengelo nigwala empilweni bengiyiphila nje impilo ngimthola umuntu wesifazane ngagcina ngibile nengane futhi ngakwazi ukuthi ngigcine ngizinakekele ngoba phela bengibamba lapha nalapha kuma manje ngiyasebenza nami ngisebenza nomsebenzi wosecurity kodwa imali engiyithula iyanginelisa ukuthi nginakekele umndeni wami nesinqanda manje sami kuma manje uyingoduso yami nanoma yini impela ngingalunga siqede konke nje abankosikazi ngokugcwele mina ngosasu ngakashezi ngisebhula enkosi legobhogo bafuneka umgwala mawenzi sizobhekana nesimo ngqo
13: #ukhozefm #titime mamkhoza engakusho nje mina kumfowethu uNkulunkulu ngeke eze ekuthwese umthwalo ongaphezulu kwamandla akho yebo kunzima ngaphandle kodwa ke akangasijezisi kakhulu uNkulunkulu ngelilanga uyowenza amacebo ingane zikhule akangasijezisi uNkulunkulu uyowenza amacebo ukwanda loqeda sokubheka walesigodini sasokhukho danko umamkhosa
14: #titime no Lady D amam Lady D mina ngiyaluza usizi lwamphowethu ngiyabuza ubuhlungu abuzwayo umphowethu kunzima amam Lady D thina ngala ama short time hey iy'ngane zona understanding ngaleso sikhathi yazi uze usabe ngisho ukuyibheka iy'ngane ngoba phela iy'ngane uma ikubona yazi ukuthi ubaba azobe ephethe something kunzima amam Lady D sithembe ngelinye ilanga kuzolungaka ngibongeke Bye.
9: Lady D.
15: Njalo ngomsombuluko kuya kulesine.
9: Ngo 9 kuya ku 12.
15: Kukhozi FM.

0: Yabona ke sasiyangena ke manje, masingena kanje uyazi ukuthi sesikuphathele okunye odoka manje ake senze nje.
1: Hayi uyazi double khona siyala, khona thina la, khona balaleli, khona no izithini bomhlaba.

0: Hamba phambili.
1: Mlaleli, ukhosi FM lunantokozo kwethulela nanku umdlalo ouchungechunge osihloko sithi isinqumo. Episode 599.
2: Hayibo, ubani loyo?
3: Oh, how sorry malumekazi wami ngimthandayo.
2: We azothile. Umani uyangena nje ungakunqongozanga endlini. Ibizo ngokuthiwa yini lento yenzayo ngani?
3: Oh.
2: Hey, nami sengimane ngazumeka nje impela kanti bengisathi ngilinda amanzi okugeza.
3: Ngicela ungixolele bani malumekazi. Yazi bengazi ukuthi ulele mina la. Hayi kabi.
2: Hayi hayi hayi azothile. Awukwazi ukumana ungene nje ekamereni labantu abadala ngaphandle kokunqongqoza. Hayi hayi hayi khuzeka azothile.
3: Khululeka ke malumekazi wami.
2: Khululeka into eyapi?
3: Ubonile mina ukuthi vele umalume uhleli ngaphandle yabo. So bengazi ukuthi akukho wrong okwenzakalayo.
2: Ukhuluma ngani ke muthi akukho wrong? Okwrong makwenze njani? Hey yahleka lengane webadoda. Hey
3: make angithi nje sorry malumekazi.
2: Hey azothile. Hayi ngathi usuda kwangenye indlela ke ntombazane. Hayi iyaxaka manje. Awungitshele ke ngani ndini ukuthi yini ekubeka la endlini yami.
3: Eish eish. Bengithi angizocela ukhe wase cold room. Ukuthi nje kukhona okuncane ebengithi ufuna ukubheka khona.
2: Imake azothile ume kancane ke ntombazane. Usufuna ukuphuza utshwala futhi azothile. Njengoba urathukile nje uphelile nje utakiwe azothile
3: uyibona.
2: Uthi cha ukuthini? Yini enye ongabuye ifunela ukhiye wase cold room ngaphandle kotshwala?
3: No, ema. Uthi abo lapha eminyango kunabangani abatholanga.
2: Lalala ke azothile lalela ke ngani yami. Uyabona njengamanje sekwanele. Ngicabanga ukuthi akekho ngisho noyedwa ongakhala ngokuthi nje akazange athole lutho lekhaya. Sekushaya ngisho u-8 manje kusebusuku azothile. Abantu abagodwe baye emakhaya. Angithi kusasa lokho kusayo kuzobe sekuyibona futhi bezolanda igqoko. Yibona kokungasekho sisi. Abahamba abantu kanje ekhaya manje.
3: Hayi, ngiyeza malumekazi. Ube ngithi nje mhlawumbe uma ngingabanika okuncane nje. Sengiyobatsha.
2: No, lalela sisi. Angikwazi kwakhiwa we-cold room ke loyo ukuthi uphi bandla shame. Hayi angivumi nje shame, angivumi nje.
3: Aw, ngiyacela malumekazi wami.
2: Njengoba ngisho nje azothile kantweni uzwa kanjani?
3: Aw.
2: Hayi bona emhlolembo.
3: Please. Aw, uyazi ngiyacwala ngawe nje.
2: Ucwala ukuthini ngami? Naye ingane izodlala ngambo. Ngithe kuwena abantu abagoduke manje. Abusekho utshwala angazi noma angizwakali ukuthi ngithini azothile.
3: Ish. Hayi, kushap.
2: Hayi, shap zinto vele. Hawu.

0: kusaqhamukwa moto ke nje manje sister yazi hey yabona nje indaba semakhaya iyahlupha ke uma sikunjena
1: labo nami sengiqala ukusaba ke manje we beauty mhlaba khona neimfelo nje
0: cha sisindi ungakukhulunywa kanjalo
1: ebusuku zena mapuwe mhlaba khona lawe
0: hayibo hayibo nicela nje ukuthi akubone esiqiwini lana hawo angithi ngiyasho futhi ukuthi kusebusuku manje ngicela ungakhulumi kanjalo uzothini makuvela iqhamuka zona lezi lwane ukukhuluma ngazo please manje
1: hey nalo lucengo lazara lingeni kade ngizama ukumfonela kanje nengazi ukuthi mhlamba ngasiza ngoba sibashiye ngemumva vele
0: ucabanga ukuthi sithi ukuthola indawo enenetwork mhlawumbe
1: ucabanga ukuthi inetwork
0: hayibo phela sisemakhaya lana kungenzeka ukuthi le ndawo esime kuyona nje ayidonsi kahle awuphinda futhi uzame
1: awe beauty kade ngithi ngiyamzama umfoni manje lokuthi angizama ngizame ngiyazama nje inkosi yami ngafanele ngenze njani awu hayi kade ngizama umfoni manje kanti ngenze njani oh uyazwe beauty mhlawumbe umthambo umuntu esingase simzame manje ungasizi kodwa inkinga ngazi noma usangemuva noma ungaphambili kodwa ngicabanga ukuthi wena waze kangcono uthi umthambo wakho
0: umthambo selengemuva
1: oh mhlawumbe yena ungakwazi ukuthi asize ngoba uzomela phela siphume la kulomsele sikhona and angikazi ngize ngikhiphe ke mina isonto solo ngaqala ukudrive uyachazeka hayibo nawu ngibona amalights ezalapha kude ephuthi kune moto eqhamukayo
0: asimele emgwaqweni asimele emgwaqweni ukuze sizame ukuyimisa mhlawumbe omunye nje wabantu abaphuma la emcimbini esiphuma kuona
1: and ayiko imdengisa manje ukuhle emgwaqweni ay asinyukele emgwaqweni
0: angicabangeki kodwa ukuthi abantu basemakhaya banobungozi kangako nyanze ngempela yazi ukuthi lo muntu umuntu ophuma la esiphuma khona
1: asikwenze asithembu ukuthi uzosiza lo muntu ozayo
0: yibo
2: Awu, wazawudoti lo muntu wabantu.
0: Wazwa ngaba nenhliziyo lo muntu ekubene ibona kahle ukuthi nje sabantu besifazane.
2: Ozongihasula man, nesilwane lesi.
1: Ayibo, wethu angihlengi njalo. Komu zemthambo sengemuva noma ungaphambili.
0: Usekemuva.
1: Hayi, azama ukumfonela uyena kuphela manje ithemba lethu.

kazuyazi nomlamo lokuthi ingane yakhe isibudla ngaloluhlo bizidaka uqobo. Yaza ngazi ngempela ukuthi ubengathini ukuba uyibonele into efana nale. Mhlambe futhi bingeke ibuze ukuthi mbebe utshwala ukubuyisa ubekhona empilweni yayo. Hey, bayaphuza abantu besifazane weshwele. Hey. Uzokuyibuza ukuthi ngampela kungani? Isukaphi yonke lento? Yini mhlambe stress noma yini lebenza bathela umthenkomeni kanje? Thina sakho la kungobaba abantu ababazi ukuthi bayayiphuzela. Kuba namhlanje aye abantu besifazana. Sebebudla badluloyise uqobo ke manje. Hayi ngeke bafuna bakithi hayi. Hey kodwa ke naye hayi umuntu ongabowaso into ongalasendla. Hayi. Hayi suka belishaya intunda bebhekene uqobo lwayo. Mayi. Hey. Ngibone nalo kwami lokhu sekuloku kunamba kunambuzela lapha ngathi yelele. Hayi no sister ubengasabambe kubo. Mayi. Uyilapha ke nalo muntu ke ngeke phela enze lutho. Hayi yazi nje. Hayi. Sinamalungelo phela ukwenza zonke into esiyithandayo emhlabeni ngesikhathi esisithandayo. Ah kodwa ngiyababaza. Hawu. Hayi bantu besifazane. Hawu. Nabo hayi nangu kwesefoni ofuna ubeauty wakhona. Yini useyifundane kimi ngoba phela ngimene ngicela kahle ukuthi ngicela samzane naye mase kugoduka. Kodwa yena waqoma ukuhamba nalo sister wakhe lo. Yini manje useyifundane kimi? Hey bakwethu. Ufuna incathu uyanambuzela nje nalapha khona. Kulungela ukuthi ngilibambe.

0: Yabona ke nje bo baby. Angitholanga lento ebengifuna ngale. Kodwa azuthini? Ngisazokubheka ngale ukhiye. Umalume uqobo ke manje.
1: Hayibo. Phela azoku right manje ukuthi akusekho lutho ayikho inkinga.
0: No, lalelana, lalelana. Imina. Cimwa imina oshaya u5 la. Akho umuntu ozohamba ungakasho mina.
1: Eh kodwa phela lokho akusho ukuthi fanele uzohlupa abantu abadala. Seku right manje.
0: Cha, cha, cha, cha, cha. Awona asigona ukuthi utshwala boku bafethi, ya. Bukhona utshwala ukuthi nje unalo muntu lo ophethe lo key record room. Ukusala ukuthi ngizowathola ama side, ne? Ufuthi ngibunilethela wona. Wena nje eh ngithembisa ukuthi uma sengifika nawo ungishaya phela ngesinqane labo.
1: Hayibo,
0: masengibuye.
1: Hayibo. Yini manje lesho sesazo?
0: Uthi bani?
1: Cha phela ngizwa lento oyishoyo.
0: Ilalela, nanene ngiyakuzwa konke lokho kusho. Ngibuza ukuthi uzese sibani?
1: Eh ngithe sesazo.
0: Okay, lalela. Ungaphinde ungibize ngosisi. Angena mina usizo wakho babe. Ayi bese akubhe uthuruze handle.
1: Hayibo. Hayibo yeyeni webantu.
0: Awusturutu. Awustofo.
1: Hayibo sisazo wangibotoza izinqa manje. Eh eh na.
0: Hawu phela ngiphe nomi hagi ngoba ayawa.
1: Ayi ngeke ayi
0: ayi. Hayibo sisazo ihage encane awu bese kahle musukubaleka ozala.
1: Ayi ngeke sisazo nayi ayi.
0: Hayi awukahle nawe.
2: Wena uzothini?
0: Hey
2: bo. Usuphuthumele singane kanje. Kwenzani ngempela?
0: Hayi, siyadlalela wena manje.
2: Nidlala kanjani nje ngoba ubhuthuke izingane zabantu nje. Uyibambelani ngani abantu ezinqeni wena?
0: Hawu,
2: hayi. Uzothi nemkhuba muni lo wenzayo? Yazi uthi uyasihlaza wena manje.
0: Malumekazi, ungambuza. Esidlalela nje lana. Hayi, ngoba mhlawumbe kukhona okutheni. Yoh.

0: Cozy FM, WNB, wasn't abangani bakho ku Cozy FM 36 Monday to Friday. Yeah, umsunduko nje lokho ngiyaphana ke sibheke ku lwesihlanu. Lapha nje u Kelvin Fellolo uthi everybody wanna be in love.
1: Unamanga yini?
0: Lo lutho mfethu lutho.
1: Kwenzile.
0: Soke nje uyabona makhona khona uthando nosithando ayisathandana.
1: Injalo ndaba. Kanti ke la kuthiwa ke ucabanga ukuthi ke umndeni wakho nje uvikelekile. Asibhekisise ke imininingwane Metropolitan Funeral Plan ikulethela ke lengxoxo ke esingena kuyo ngokukhulu kuyiqhenya. Namhlanje sibheka ke le ndaba bethenda ke itshele ethuna ebelingafakiwe kuyibudget. Kuthe sekwedlula umncwabo umuntu bese phathwa ikhanda kanti ke izinto enje ngalezo ngakwazi ke uyihlalela bakuthi siyazi ke ezinye izinto abantu baye bahlele ukuthi cha mina ngifuna nje umuntu wamanqa umuntu wakuthi angcotshe ngesizotha afihle kahle kodwa bambalwa abantu abacabanga indaba yangemuva kumncwabo ukuthi kufanele kube khona itshele isikhumbuzo njalo njalo namhlanje ke sinayekela udadewethu u Carol Mkhize o regional manager okuyena ke uzokhexa amagula ke ngalolu daba sabona sisi
2: sanibonani e studio ngibingelela aba pagazi naso kuzini ngibingelela abalaleli emakhaya ngiphinde ngibingelele abathwebuli bethu kanye ngokukhethekile ngibingelela amakhasimende akasanla akametropolitan
1: yebo nkosi yami metropolitan imndeni-ke ivama la ukuhlangabezana naziphi iy'ndleko mhlawumbe ngemuva-ke kosuku lomncwabo okuzindleko kabantu abaningi abangayihleleli mhlawumbe
2: isikhathi esiningi imndeni ijwayele ukucabanga ukuthi into ebalulekile uma ngabe kudlula umngcwabo ibhokisi izindleko zokuhamba bese bekhohlwa ukuthi ngaphezu kwalokho kunezinye iy'ndleko nazo ezibalulekile ezinye-ke iy'ndleko ezibalulekile zifana nje njengokuthi sidinga ukuthi sibe netshe kanye nemicimbi elandela emva kokuthi sekungcwatshiwe uma ungakuhlelelanga lokho ungazithola usenkingeni
0: Carol yini le esingathi ke yenza itshe lesikhumbuzo ke libe ingxenye emqoka kangaka nje yokuhlonipha othandiweyo wakini noma ihlobo sakho noma owakho nje umuntu mhlawumbe uzwana naye noma umkhwena wakho kanjalo kanjalo yini le yenza ukuthi libe libaluleke kangaka
2: sabantu nje ikakhulukazi abamnyama kanye nabo wonke nje abantu sijwayele ukuthi uma sekudlule umngcwabo sibe nenkonzo noma isikhumbuzo somuntu osuke engasekho leyo nkonzo noma leso sikhumbuzo kusiyeke sifake itshe elibizwa nge-tombstone phecelezi alihambi alishibhileke leyo nkonzo noma lowo mcimbi so kuye kubalulekeke ukuthi ngesikhathi uhlela kanye nomluleli wakho wezezimali ukucabangele nalokho ukuthi kungase kubaluleke ukuthi nako ukufake lo policy yamasincwabisane ikakhulukazi wakametropolitan
1: allright ngizwakala inzuzo-ke yesikhumbuzo ibasiza kanjani boba bomndeni ukuba-ke bagwemeke umthwalo wey'ndleko ngezangemva komngcwabo mhlawumbe-ke uqobo
2: njengoba sengishilo-ke nje ngesikhathi uthatha ipolisi yomngcwabo ngesikhathi umelule kwakho ezezimali eqala nje ekululeka kubalulekile ukuthi ufake lezo zindleko ezingaphoqelekile kodwa ezibalulekile nazo
0: Hey ngoba ngiyazi ukuthi abantu ke bayakhala ngeyindleko kakhulu amasenta we kodwa mhlawumbe ke kufanele ke mhlawumbe umuntu ke aqale nini ukuhlela ke nje lezi ndleko ezengiziwe lapha kwa-Metropolitan
2: kubalulekile ukuthi usheshe nje ngesikhathi ufaka uthatha ipolisi yona le noma phecelezi umasincwabisane uyifake lezi ndleko ngokusheshe
1: Uma kuthi mhlawumbe umuntu wayekade engayifakanga ke ngingithi mhlawumbe useneminyaka enawo umasingcwabisane uyacabanga ukuthi ishi yazi ngicabanga ukuthi ngifake
2: uyakwazi futhi ukuzifaka ngaphezulu
1: okay allright ya ngoba ngicabanga ukuthi kubalulekile lokho
0: sithanda
1: ukuthi umuntu kumcacele kahle ngoba omunye uzothelalele manje abesezize lahle ithemba ukuthi yazi ngayithatha kwipolisi eminyakeni emi-5 edlula angikwenzanga lokho kodwa ngiyafisa ma usuyicaciseleke esize hayi mina ngiyithola umuntu angakwazi ukuthi akwenze lokho kwaye namhlanje
2: kwanamanje thintana nomelule kwakho ezezimali wakametropolitan
1: abone-ke
0: number 1
1: utatothi ku-Carol Mkhize sikhuluma naye ngalesi sikhathi-ke yena-ke uyi-regional manager khona laphana-ke kwametropolitan siyalaphana-ke njengamanje kweyithinta-ke ezemgwaqo nentokazi nokwanda umntakatima
3: ezemigwaqo nonokwanda tima Ngiyabonga ngobe ngalesi skathi ngisekelwejikayo njengoba vele nali ihora lesihlanu sengibheke kulona njengamanje ngiyadinga ke ukuthi ke emlalelo wakhozi uqaphele kakhulu uma kuthi ke uphuma lenga simgungundlovu ubhenga seThekwini ngoba isiminya minya ayiyonanto nje esibhekene nayo ke njengamanje ngesikhathi nje uthi Peter Brown Drive ubheke lapha ngako Ashburton asisho phezulu ke ngathi impela nje ngabalekela ku R103 iyonanto futhi ke ezokulekelela ngalesi skathi maphakathi nesifundazwe ke cha konke kuthanda ukuhamba kahle eScott efan rienen nakhona ke futhi okuyimzi owumzila ke omkhulu nobalekile ke uleli kuhle ukubona ukuthi cha konke ekumi ngomumo ngalesi skathi kodwa mase ngena phakathi eGauteng silokhu nje sibambezelekile ngenxa yengozi ebanda kanye itruck ku R21 mawusuka nje le ngakhona nje ko Kempton Park ubhe ngasePitoli ngesikhathi nje ugudla lapha ngako Pomona ayimpela ke isiminya mika iyonanto esibhekene nayo ngalesi skathi impela ke ngiyacela ukuthi uncike lapha ku R24 kanti ke vele besingakaphumi ke enkingeni ngoba kunengozi yemoto esivule kanje ntambama namanje sisayitakula ke leyo ngozi yemoto masuka eAlbertine ngathi uyenkabeni nakhona eGoli ngaku Clip River Drive ku N12 ilapho ke njengamanje ekunengozi yemoto ngenhlanhla usukhona umehluko ngoba phela isiseceleni komgwaqo imoto seziyakwazi ukudlula kodwa kusayinto edinga ukucophelela nanesineke lapho ungakwena ake siphinde ke sihlangane masilibumbene ihora lesihlanu kuzokuba lesi esikhathi qinisekisa ukuthi hamba ngemoto esesimene esilungele umgwaqo ungakhohlwa futhi ukufasa ibhande lokuphepha.

0: ingane yabo ayikaze ibonakale uthi kuthiwa igcine ukubonakala cishe ishiya incwadi exolisa kumama wayo ngomsombuluko ngesenzo okuthiwa yasenza Sekhumbuze udabulambe phambili kuleli horam. Yehlukene phakathi imbono yezakhamizi zaseThekwini malungana nokuhlala kwabantu bakwamanye amazwe kuleli laseNingizimu Afrika njengoba kuqhubeka imbhikisho elwa nabantu bokufika abakuleli ngokungekho emthethweni. Ngehora lesithupha zobe zikho nezinye indaba nohloniphile fakazi.
1: Ezemigwaqo nonokwanda dima.
2: Hayi njengamanje ngisethe kunike lapho kuyacaca ukuthi uhambo olubheke ekhaya hayi lonke oluhamba kahle kodwa kunendawana ke ethanda kubanzi nyana ngiyabona nje lapha ya ku Spaghetti Junction ngesikhathi uqhamuka lapha ngakumngeni ikhona ke leyo nto ifuna ukubambezela kodwa ifuna nje isineke ifuna ukuchophelela futhi ke uyinike mhlawumbe imzuzu noma imithathu ngale kwalokho ke usungabalekela ku M4 kanti uma ukuthi usuka e Cliffdale ubheke ngaseThekwini kunemoto eseshayisene ke njengamanje lapha ya ku Fast ilapho ke engibona khona ukuthi ke kukhona umsebenzi oqhubekayo habo sizo oluphuthumayo sebefikile bazama ke ukuyitakula leyo ngozi yemoto ungayisiza ke nawe uhambe ngayo ke imizila efana nje no R103 ngoba ke ngesikhathi uhamba la phela usuka kafikwe M13 awusize ngempela ke udlule le ngako Drummond nakho futhi lokho ke kuzowenza uhambo lwakho lube ngcono kakhulu lapha ya empangeni njengamanje ake siyasho isiminyaminya mangiphuma edolobheni ngibheke ngakubona u John Ross Highway ngathi ngiya nje le ngako Richards Bay kepha makuthi usuka khona ke Richards Bay ubheka sempangweni lapha ngakwaMondi kunebhasi elifele maphakathi na umgwaqo ke iyonanto ke esasibambezele ngalesi sikhathi kanti ke into engakusiza ukuthi uyilekelele nje ukuthi uhlise umoya phansi kodwa futhi uligoqe futhi nejubale ngoba isiminyaminya futhi iyonanto esho phezulu imizuzu mhlawumbe ishumi iyonanto ke engibona sengathi izokubambezela ke sesikoduka nje ntambama Ngiyafisa ke siqalaze lapha eMtubatuba silokhu nje sita kule ingozi ebanda kanye i-truck lapha ku freeway ngesikhathi nje ubhekele ngasemfekayo futhi ulindele nje ukubambezeleka kodwa futhi ke abakhona abomthetho bayikhomba ke enye indlela ke ongahamba ngayo akufani ke khona ngoba siyanyakaza kuphela nje kuzoba khona ke lokho kubambezeleka ngenxa yokuthi sekumele ke sihambe ngomunye umzila ngale kwalokho cha ngiyabona ukuthi lapha ngase enyakatho yesifundazwe udlula nje le ngakohluhlu cha konke nje kuhamba kahle usungahamba nje udedele umoya kanti mangibheke le ku Gauteng njengamanje kusobala ukuthi ke ukubambezeleka cha akuzosiyeka phansi ngalesi sikhathi ngilapha kanje ku N12 Clip River Drive phakathi kwase Albertine ngathi ubheke nje ngako eSoweto njengamanje ke sisatakula ingozi yemoto eceleni komgwaqo siyakwazi ukuhamba ke lapho ngiyababona ke futhi abashayeli bayiphethe kahle bayawuthobela nomthetho kuhleke lokho ngoba abo sizo oluphuthumayo abasebenzi ngaphansi kwencindezi kodwa njengamanje incindezi ngiyayibona ke ku R21 ebanga ingozi ebanda kanye i-truck ngesikhathi usuka lapha eOR Tambo ubheke ngasePitoli yilapho njengamanje engibona ngathi isiminyaminya siyasho nje phezulu lapha yangakho phamona ne off ramp engena ku R23 uzoqaphela nje kakhulu ke kodwa now at last now R24 yonamzila nje engibona sengathi ayinakekile kanti ke konke kuhamba kahle khona ungayisiza ke ubalekele kuyona so phinde sihlangane maseliga menxa ihora lesihlanu sesivalelisa namhlanje
1: ezemidlalo nomkhaba
3: Basiphinde sibingelele kumlaleli woCozi FM kwezemidlalo esifinqiwe. Ithimba lezemidlalo SABC Sport selithole ukuthi iqembu lezo lakuleli laseNingizimu Afrika iBafana Bafana ukhona umunye umdlalo futhi abazowudlala ngaphambi kokuqala komqhudelwano wendebe yomhlaba kanti ke bazodlala nelinye lamazwe lenza amalungiselela umqhudelwano wendebe yomhlaba bazobe beudlalela khona eMexico lapha bazobe bezinze khona ePachuca. Kanti umdlalo waseswini wakwagijima iqenjini leArsenal ukhona iqenjini lezwe langakubo labadlali abaneminyaka engamashumakela abadlali bangamashumi amabili neshiyagalombili lizeke sabhekene namacala kodwa ke unalo ithemba lokuthi umqeqeshi wezwe uCarlos Queiroz uma ngabe esememezela ke iqembu lakhe nelakhe igama lizokusala ngaphandle nakanjani ke mlalela ke ngwethembiso uma ngabe ligamanqa nje ihora lesihlanu ngizophinda futhi ngibuye ngikulethele zona secwele
4: akungcono mkhabi bafana bafana ayizokuhlala esinalowa nasekuliakan ah mawas lawo madolopha lawo hayi baba hey baba hey

0: Usasha ethi rolling umsakazi Khoza FM njengamanje la imizuzu isiyishumi ke nesikhombisa ngaphambi kwehora lesithupha kusihlwa.
1: Let's the good times roll. Kodwa-ke akukho manje into erolayo laphana ngoba hayi bandla ama-voice note ogayi-ke manje bephendula usiso bethe manje wena imali manje wena umufuna ngize uthi ayikho. Abona nje kuningi kodwa-ke bayayikhulumela ke ngithule.
0: Bebephendula le voice note le.
1: Yebo.
0: Uqale ngayo nansi.
1: Ogayi.
2: Izinsima ngabe ngithini? Ngicela ukuthi u-transfer imali wathini wathi buphethe u-cash. Kodwa manje uma sofuna ngize lapho sokuzwa ukuthi ungakwazi nongi-transfer imali yokuthi ngigibele. But ke angikho-ke lapho-ke. Tshele, angikho lapho. Kodwa nje ngifuna ukukhombisa ukuthi ezinye zezinto ezingenza ngiyani nakusisa nje kakhulu. Tshele.
0: Hayi-ke, base beyaphendula-ke olova. Naba.
3: Phela thina sehlukanisa imali inemali ehlala siyiphethe kunemali yokuza manje uma ufuna le ngihlala ngiyiphethe angeke sisona phela
1: imali yokuza
0: uyezwa hlukene le mali
1: ninemali yokuza nina
0: hlukene le mali Siyanda
1: eyokuthi ngize
0: udlulile hlukene
1: hayi ake sizwa abanye
4: lalela mama ungakhathazeki ungabuseza nkosazana ungabuseza ngizokwenza iplan ngizobona ukuthi ngibiza abanye ngiyazi ukuthi ufuna ukuyaza ngoba ngibuza indaba yemali ukuthi mina kwashwacima imali kanjani wena vele uyeke nje ngizobona ukuthi ngenze njani vele ukhona nokuyifikela kuwukuthi phela bengakaze ngize ngitshele kodwa isintu sokhuluma indaba yemali noma ungangabuseza khululeka hlala kanjalo ukhona ozofika ngiyobe sengimnikeze yobuyela emuva kanye nalenye ebevele icelile ungakhathazeki nocash
0: Hey, uyadiliza manje le out, yezwa?
5: Lalela ke sisi wami kuhle ukwazi lokho. Vele ngiza ngamabomu. Inkinga yakho uzitshela ukuthi usile. Uzitshela ukuthi uthole ibank yakho la. Why ungakulabantu ohlala ufonelana nabo no WhatsApp nabo ebusuku? Mangilele mina. Kodwa mina ngilale ifoni. Hamba kubi uyofuna imali. Mina ngiyona nje ibank yakho. Sorry, neyizange futhi manje. Thank you still. Au!
0: Yabathatha.
6: Wawungithanda wawuthi uzozangani uma ungafuni ukuzo ukuthi ngiphethe ucash anginayo imali ekhadi.
1: Angizwanga
6: uma ungafuni usabayi ayini financial advisor manje. Yonke into yenza kumina usuyangistadisha. Yekela uma ungafuni hey.
0: Lalela, ayincengene.
1: Aphela umuntu bengicela inamba ayingancengani kwasekuqaleni.
7: Ndingenasidingo usungazinake nje ukuthi ngithenge ngiphethe ucash. Yiyona nto ke nje i-serious le mpilo nozungayinaka wena. Awunaka impilo yakho. Ukuthi ngampela nje njengoba nje uhamba ubamba nje ngapha nangapha
0: ashintshe
7: abafana nje yini
1: unaka
7: wena unaka nje nokuthi napho impela nje ufuna 32 years kodwa nje awukho emzimakho
1: ngicela kumuntu wami imali kodwa sengishintshe abafana ngokucela kwena umuntu wami imali hayi bafethu cha umjolo nje uyekeni ayikho lento uyeka nomjolo nje kuphela uyamhlula
0: nansi yokugcina
8: hayi bo Hayi bo, wema wakhe, kathi yonke into imayelana nemali yini? Ngoba phela kufuna kusuke kumina ngoba phela vele imali yami ukuthi ngizokwenza njani. Vele mhlawumbe bengenza khona ukuthi ngikuzibe vele. Bengenza khona ukuthi ngikuzibe vele. Oh, ngeke ukuthi ngavele ngikhiphe imali noma kanjani nje wema wakhe.
0: Kahle hlela ama VN onke mawezwa kuyahlukanwa la
1: street. Hayi cha bafethu.
0: Yedlala, uyayizwa le ndaba?
9: Ah, ngizwa kahle tjata, ngizwa kahle, ngincengene la.
0: Hayi.
1: Cha, okay guys. So la iphutha yini ukuthi ngikucela imali wathi awunayo? Kodwa wena musufuna ngize usuna imali
0: ileli
1: iphutha
0: cha uVN Siyanda icacisile ukuthi imali kuthiwa ikhona inkinga ihlukene njalo iucash ayikho yabo so manje mayisethi akeze
1: ya
0: usise ucacisela ukuthi
1: hey nekanti
0: uthi uzomtransfer le ku
1: okay mina mangifuna imali wena uyikhiphi kodwa wena mawufuna mina ufuna ngize khohla
0: okay nansi VN ke yomfowethu okuyena umuntu obethunyelela leya voice note
1: hayi ngisizwe
0: uphendulile ke okuyena ngqo ke manje lo yeah
10: hey now if it's for umuntu na 31 ongenamali kanje enye into which is strange for umuntu onakisisayo engabe unakisisa into ezofakela imali nawe hayi fethu phela nathi ufuna sizisho phela akujwayelekile fethu sijwayele ukuthi you are invited in the 21st and the graduation party yabo bayo bastwa ama plans ezivethu ingane incane zakhela abazali umizi is serious yabo manje so manje uzoloku kuba ukleva into engafanele direction wrong fanele uyizime fethu
1: ngenkathi emshela wengaziwe ukuthi imali akanayo uma kuthiwa akasebenzi uyazi ukuthi umuntu ozoba nemali itshatha kwenu icela nje ukuthi uyasebenza uyakwazi lokho Nami nje ngikusasa ngiyahola mhlawumbe noma unohlala ngiyahola.
0: Yini indaba umuntu engahlanganipheli into ezomsa phambili? Wahlanganipheli indaba zokunakana nekuthi imali zasho kwaqhubeka salabalala.
1: Ake nake anginaka mangifuna uthi ngiyizwa izayo anginaka. Mina mase nginaka ke i-bank balance yakho wena
0: usuthi umbuzo.
1: Hayi suka.
0: Ubujobu umuntu oqaphela kangaka wena unakusisayo.
1: Hayi suka
0: nami. Kuleni unakusisa izinto ezokusa phambili.
1: Nankuleko la wa sports prime time sports uzositshela vele ukuthi sports sithini namhlanje awuphefumule lana.
0: Ayi wafutumala usithanda. Uyambona?
11: Cha cha akunqale ngibingelele kuyithini.
1: Ungabusabingelela shono nani naku isibhedela la.
11: Ima ima manje. Yazi. Yazi into ehlekisa kakhulu ukuthi umuntu esifazana kufanele ayicela imali izenzo ezenza ukuthi uyikhiphe imali. Yabona mase ayicela usuke
0: ekhona. Awuphinde dladla ngizwe.
11: Izenzo umuntu esifazana akayicela imali.
1: Okay.
11: Izenzo eyicela imali. Musa uyayilento uyayikwazi ukuthi uyikhiphe futhi mewu cash fanele azozoyilala
1: izenze njani wo izenze njani
0: akenzi plan azoyilala
11: ayenzi plan azoyilala noma uyidinga imali uyeza uzoyilala
1: cha izenzo enjani ukuze phela ukunika imali ke ngayicelile
11: ufa ukhombisa ukuthi uzokwakha la uzothanda la uzothola
1: ukuthi ngize
12: sithando asingalokho sekudini enye into uma ungabubuka la kuma ka boy no baba boy uyabona kahle kahle ukuthi la kwakhiwa la akwakhiwa nje kuyabhedlizwa la ngeke uze uthi umuntu owakha naye uzomtshela kanje uma ukuthi uthi ucela ukuza ngifake imali mayengekho imali ngino cash asenza ama means phela thola umuntu ozokuletha ngizomkhokhela mawufika
11: yebo
12: si serious angithi kodwa manje uyabona lo makhwebhana lo uyakhomba ukuthi hayi
0: ayinjenge ayidinga indawo le
11: ngikumbula budinga imali kuphela
1: ngoba vele vele indoda ke indoda engathi okay ngiphethe ucash sithandwa othi ngidrive nge ATM ngikufakela ngidepositele khona uzofika noma ngikubizela lokhu nje Uber uze bese ngikunikeza ucash excuse me
11: network ayikho network ayikho
0: Aye gasho.
1: Ayise ku network. Kulungileke nami yami ngiyacima i network ye phone.
11: Shuda ngibalekileke umucime network.
1: Nama ngibalekile vele ngifuna uma ngabe ngifuna wena kungize.
11: Cha we Mandluza, imali.
0: Western
11: imali akuyicela endodeni izenzo eyicela imali.
1: Okay ke, sengiy right ke angiyicela imali. Still aniyikhiphi?
11: Cha, hayi so uyakuthandeke lo muntu.
1: Aw, okay, so avezele suye ku mjolo. Asuye ku mjolo. Ayikho lento lesuye ku mjolo. Asuye ke.
0: Ya,
1: na. Asuye nje umjolo phansi. Mina nifuna uku anifuna ukhipha imali kodwa sina nifuna sikhiphe sina silethe kunina. Ushem. Awu sengibona isinto lapho ngifuda imali samo.
0: Ivasa ngamfuthi aqhasa iphindeni.
1: Nimele bogeni.
0: Ayawudla amadini. Ayawudla umhlanganisi, hayi.
1: Hayi nimele bogeni.
0: Ayawudla suka manje hayi.
10: Hey now if it's for umuntu da 31 ongena imali kanje enye which is strange for umuntu onalisisayo engabe unake sesinto ezofakela imali now hey fethu phela nathi ufuna sizisho phela akujwayelekile fethu sijwayele you are invited in the 21st and the graduation party yabo manje kwasidwa ama plan ezidlulwethu ingane incane zakhela abazali
0: ngiyazi ngakho ngiqedayo
1: ayabo uyadweba
10: so manje uzoloku ba ukleve into enye
1: namuzongqwe
10: ngifuna ngabe we yahuma fethu
1: Yabona nje ubudwebe izindlu nje nami uzongidweba ke lapha phezulu kwakho asidwebani
0: Kingane encane zakhe abasizakhela izakhe imithi lapha nje basidwebe izindlu
1: Asidwebane ke asidwebe uzongidweba nami
0: Hey madodana
1: Andizi
0: Ya uya nakusiza usisi fana nakusiza yonke indawo ke nasize
1: nempilo Umuntu wakhe vele ufuneka mnake vele
0: Inkululeko
1: Ninake bani
0: Fodlahle
1: ningasilokuthi nje sidlala indlala ngathi
0: Ya Lalela Newe ivu ngiyabona ufuna ukuyihlwitha manje
1: ayiphosa. Ngizoyikhipha le ivu ngizoyikhipha.
11: Ngemali.
1: Ngemali nje. Nami ngiyasebenza kodwa kusho ukuthi ungangiphi imali.
0: Hey hey wabathi
1: wathi. Mase ngicela imali afuneka kube into engaka sikhisa grade. Siyagrade. Ngicela phi grade nokuthi ngicela imali.
11: Uyicela kanjani imali kumuntu wakho? Awuyicela imali kumuntu wakho.
1: Akanginingani ngize ngicela.
11: Hayi shuthi akuyena umuntu wakho lo.
1: Nazi yake. Shuthi ke abajoli la.
11: Shuthi nawe umthandi.
1: Cha ke abajoli. Umuntu wakho vele uyakuphi imali ungayicelile. Uma kufuneka ukuthi ngize ngicela.
0: Kulukile mshazi kulukile hayi ase kuleke niphethe namhlanje ku prime time spot
11: hayi sisepitoli namhlanje sinomongameli sinofuko Bruce simemezela isquad sebafana bafana ngo 7
0: all right kulungile mfethu solalela sobekindlebe noma kanjani
11: hayi siyabonga
0: okay
13: ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwa clientele zikhokha engakapheli amahora angu 24 ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u 200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwa clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. Clientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.

Limoxembeleni ngiyasebonga kakhulu kuyena umafakazi besethulela izindaba zobumbana kwalo elisikhombisa ihora. Sikhathi namanje imzuzu, oxembeleni lesithupha ihora, imzuzu ishiyagalombili ngamanje lishayile ihora lesikhombisa. Sebengelela ngokusemthethweni njengamanje kulona uhlelo abasiki bebona njengoba sesiba nawe kusukela manje kuze kubumbane lona elesikhombisa ihora. Besesishilo othi lwesithathu namhlanje yazi ukuthi ma bengulwesithathu sesiphathele ingxoxo lona uhlelo abasiki bebona njengoba sibheka kabanzi esithinta-ke yona ikhomishana yokhetho ezimele.

0: njengenjwayelo ke hlezi kuphathela umculo omnandi kubuhle beAfrica umculo ophuma ezweni nasemazweni ahlukile aseAfrica nanku umculo ngawulindela namhlanje abanile uCK uzobe khona ungamlindela ku playlist uthi banj nayo khona uzobe ethi something for something uzalwa ngenyanga ezayo umuzalwa ngenyanga ezayo uzalwa naye time on platinums uzobe ethi happy momthanda mlindele kodwa ke okwamanje uma ngabe ukuphuthile umdlalo womoya lalela sikuphethe uyazi ukusisihlele sikuphethe khona la kubuhle beAfrica nansi impinda yomdlalo womoya uma ngabe ukuphuthile emini
1: mlaleli ukhosi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalela nguNombeko Magubane Lesi isiqephu seshumi nesithupha.
2: Oh hey hey Sasha is got sick.
3: Hey umuntu usefile indlala phela. Hey bo.
4: Ay suka vule ihaba sikhumbuza. Hawu akakapheli namahora amabili nje ubuyile emcimbini kaMamsomo kodwa usukhala ngendlala. Hayi kahle.
3: Hayi ngekuyibiza ngokudla leyo nto ebilapha na. Hayi yona udla umcimbi lwento.
4: Hoyibo. Kanti bekuphekweni. Umcimbi onjani ongenazibili bonke?
2: Hayi mantule angiqonde nje ukugxeka kudla abekho nawo ama sandwich phela lenyama yenkukhu kanye neziphuzo kodwa phela lezi zibili boca umuntu ayijwayele la esikoleni hayi ube ngabonana ngokhali
4: oh hayi cha sengezwa ke manje yazi mina eh ngiyasiqonda izizathu esenza ukuthi abasebenzi besemtholampilo nasebhedlela bathenga ama plate uma benza imicimbi
2: oh ya
4: hey abanasi isikhathi sokupheka kwazise phela iguli zidinga ukunakekelwa ngaso sonke isikhathi
2: hey ya kona kunjalo umsebenzi wabahlengikazi unezingcindezi kanti futhi ke basebenza namahora amade ngosuku.
4: Eyi ngakho nje mina ngangingakufisi nje ukuba umhlengikazi ngisho ngisayingane. Uyazi sikhumbuza uma wayehamba ekuseni ngovivi aza buya selishonile ilanga. Siyothi sinazelele lutho simbone useyongena ebusuku. Yey amaqaka lakhe ayehlale evuvukele nje ngenxa yokungakutholi ukuphumula.
2: Hayi kona ngempela phela umsebenzi womnyango wezempilo eyunzima. Ah futhi wena ke we wongeke ulunge ngempela ke ngoba nje hey uyakuthanda ukulala ubukhonzile ubuthongo. Wawuyeli malo kuphi ikhumba lapha ikhulu ibulawe inhlungu ijust laliyogcola umoya ekusenda kwe
4: hey ungayiphathi noyiphathi indaba yoxosha emsebenzini hey cishe yangehlela leyanto ngisho namanje nje uyazuvala lo sangithi heqi uma ngicabanga indlela nje abafundi abangijikele ngayo
2: hey mantule abafundi bayingozi yazi uthisha bamkhipha ngesa ngokungabi indaba zalodi
4: hey hey
2: uyakhumbula ukuthi bamenzana uthisha uNomia
4: usho lo engezwe kuthiwa wayefaka inipu kagologi phaketheni lebhanje ngafike sashiya phela
2: yena nenqotho zakhe ke waye manje nje asithele ngale kwekhabethe hawu qeda shaya into yakathi imoto
4: hayi wena
2: hey la ngathizeni unkabike phela ke wakhohlwa inipu yakhe ekhaya tesuka lapho hawu ngokhulu ukukhululeka wethu umumfundi uthi amthengele ubhiya la phensizweni yayisebenza lapha ematsheni kangcobo
4: akahle wena bo wayisehluleka nje ukubikezela nje
2: usulo uthini lo uNomia wayeqhaqhazela kumuntu ongenwe amakhaza uma nje ngakatholi nje ukuhlephula igaza lithi hlaphu ngamazamponjwana
4: ngosiyami ukusho ukuthi utshwala basebumngenini
2: njengobusho nje wayengasakwazi ukuphila ngaphandle kwabo leya muntu nokho ke abakuboke bamflathela ke ngalelo suku
4: hawu sikhumbuzo shaya ngeenqamulelayo wena kungaze kukhala insimbi Ayibo, fika udabeni wena, ngifuna uzothola indaba mina.
2: Oyayithanda yini indaba wena?
4: Ngifuze wena iwoza nendaba wena, ngize nendlebe mina. Umfundi wawuthenga ukubhiya and then
2: Lutho. Hawu, insizwa phela isebenza lapha ematsheni yayisekhefini.
4: Hawu nkosiyami.
2: Wathi efika nje umfundi, hayi wafica ukukhona umnikazi wejoyint. Ah, yabe ugcithile ukuthi inkonyana.
4: Maye babo.
2: Hey, ungcobo wathi ukuthela waveva waganuna wabo. Akabe ngisabuza. Walayisha umfundi emotweni nje qede wayishaya yazulu ibheke esikoleni
4: hayibo uyazi bengitsho kuvelele mina kuzima kanti ngiyazikhohlisa
2: maye useza nendaba
4: qhubeka dlamini ngilalele hawo
2: thisha ke wanele wabona ukuthi hayi intshe ligaga ngomunye umhlathi hayi wacela impunzini ngiyakutshela
4: wayiselibhekisa
2: wagcwala amathafa phela sabe ukubhekana nongcobo benombovu
4: hayi wena
2: kwadlula izinsukana nje ezimbalwa engalibhade esikoleni uzozwana wena
4: yeah.
2: emva kwesonto hayi yaqonga isibini kuzimalanga kamnyomi hawo yabe yonke neclassini
4: hayi wena sengijike ukuzwa isiphetho buthuma
2: hey esikundleni sokuye ubizi kambovu gulu kudwe eclassini
4: hayi
2: kwaba nje ukumbona abafundi hayi ngiyakutshela wena yeah. amadesk abheka phansi phezulu
4: hayi wena
2: babodwa babemjijela ngezincwadi abanye bambiza ngenhlamba bamnikeza amagama athile nje hey awusazi pitipiti esasuka la wena
4: oh nkosi yami kodwa wenza njani ke bakithi umphathi
2: cha phela umbovu wadumiswa umsindo hayi wayeseshona khona
4: oh kodwa ngumbovu wakithi nkosi yami kade kwasevikela othisha
2: hey iqinise lemisula
4: le hey bakithi
2: yize noma abanye othisha ke phela ke bengakuboni lokho
4: hey nami ngingomunya labo othisha yabona ngenkathi umbovu ecela ukuthi ngiphume eklasini bengicabanga ukuthi uhlose nje ukungibeka kabi kubafundi kodwa sengiyabona ke manje ukuthi ubefuna ukungivikela evikela nesithunzi sami
2: hayi kangithokozisa ukuze ukhuluma ngale ndlela yazi mantuli
4: hey
2: uyazi ukuthi ake kutisha nhloko ofisa ukuthi uxoshwe uthisha esikoleni sakhe umbovu naye uzama ngawo wonke amandla akhe ukuthi kungabi khona uthisha uyayizwa le nto ovelelwa yilowo mshophi loyo
4: cha uqinisile impela sikhumbuzo yazi ngimzwe kahle ecela ukuthi ngimshiye nabafundi kodwa ngakushaya indiva nje konke lokho ngibona kahle ukuthi ufuna ukukhuluma ngami lo muntu
2: kodwa phela nawe kuwenze ukungazi hayi kokuhleke kodwa ke ngoba ke usukuqonda kangcono abekhlosila
4: ngithi hayi ngifunda isifundo namhlanje futhi ngibonga wena nje ngubani owaziyo ukuthi abafundi bebephezwa iliphi nje itulo
2: well kodwa ke abafundi abanayo inkinga inqobo nje uma uzobahlonipha
4: hayi ngikubonile impela lokho nokho ngisasho namanje Dlamini ongenzele kona namhlanje angisoze ngakulibala ngiyoze ngiye kwamhlaba
2: hayi kanti mantulo ungakhathazeki ngiyenze nje nami obekungifanele ngikwenzela uzakwethu yabona
4: ngibonga ngipheze isikhumbuzo yazi bengazi ukuthi usangithanda
2: hayi kahle ke mantulo ingenaphi ke manje indaba kamathandana inxoxo yethu
4: cha usuka ufungaza ungihebeze ngalolu hlobo awu bengimane ngiyintelela nje awusho wagcina wenze uyenza njani kuthisha wenepu
2: abafundi bayashaya phansi ngonyaka balibeka ngembaba ukuthi nje abafuni ukufundiswa uthisha ohlulwa amanzi amponjwana Wali ngaleyo ndlela kumnomiya wagcina ke seshintshelwe kwesinye isikole ngisanda kuzwa kodwa ukuthi usedlulile emhlabeni udlule enyakenye
4: Nkosi yami kwazi kwabuhlungu kuzwa lokho nomiya wabantu bakithi hawu hey sesiphelile njalo isikhathi sekhefu hey umuntu akashona eklasini abafundi bomela ulwazi
2: hey ungasasho ngomntaka mphemba mina ngizongena ngeperiod elandelayo nanga umbovu ethi angiphuthume office ngokusheshsha Ey ingabe sekwenze njani ke?
4: Kungenzeka mhlawumbe ukuthi ufuna ukwazi ukuthi umhlangano wenu nabafundi uhambe kanjani. Shona khona sikhumbuze. Nizongithola ka 12 C uma ningidinga.

0: Nomzane Dlamini, ngena mfethu uhlale phansi. Angizukuchithela isikhathi mfethu ngoba ngiyazi ukuthi kumele wenze umsebenzi wakho.
1: Ai, ngiyabonga mphathi. Kona kunjalo impela. Kodwa ke phela ngiyawuhlonipha umyalelo ophume ehhovisi
0: elikhulu. Ha, mfethu, kuyangithokozisa lokho kakhulu. Cha, ngithi angidlulisa ukubonga ngendlela osingathe ngayo udaba lokwemisitulu nabafundi mfethu.
1: Aw. Umphathi wesezwile.
0: Ngizwile.
1: Bengithi ngizoza ngizoxolisa kumphathi ukuthi hey, ngikhulume nabafundi ngaphambi kokuthi ngizombikela.
0: Hawu. Kanti lokho nolunciyo olonele jamba. Empeleni nje kungithokise kakhulu ukukubona ukukhuluma nabafundi noma isitulo. Ekhona njalo phakathi kwabo. Ungasalusa ungilandisa ke mfethu ukuthi ingxoxweni ihambe kanjani.
1: Ngiyabonga Mbovu. Abafundi ke bakuvezile ungathokozi ngamazwana aziswana ke uMiss Avamsu kwasho ukubona.
0: Mhm.
1: Nokho ke inkosazana wahoxisile yabe isithembisa ukuthi izoqala amaklasi asekuseni kusukela ngesonto elizayo.
0: Kohle wena bo.
1: Ngiyakutshela.
0: Hey, yindaba ezimnandike lezo mfoka jama. Lokhu ke kusho ukuthi isikole sethu sizothola imphumelelo emihle ke nonyaka.
1: Kunjalo mphathi. Ey, nami kungithokise kakhulu. Ongijabulisile nje ukuthi kusuke kuyinkosazana ayiphoqwa ngamuntu.
0: Hawu cha. Angiphinde ngibonge mfethu ungenelela kwakho kulolu daba. Kusobala ukuthi uzosiphatha kahle isikole imimbongo lesiubeka phansi umthwalo.
1: Hayi. Cha ngeke ngeke ngilonge ukuphatha isikole esikolo kangakambovu. Umsebenzi nje wokuba yisekela hayi uyanganini
0: isabini. Abe, abe wenzani uDlamini? Intaba ngizoshiya kuwena ngonyaka ozayo mfowethu. Nguzoba mamatomu kuze kushaye isikhathi senhlolo khona. Kuhle ngoba umsebenzi wehhovisi wazi njengoba uzazi nje.
1: Hawu thina umbovu madoda. Usuzothatha umhlala phansi?
0: Hawu mfoka Dlamini. Ngimdala uma ngingaka mfowethu.
1: Hayi bu.
0: Ngaqala ukuhola isikole leke eminyakeni engamashumi amabili edlule. Uma ngingaphazami ngangiyinsizwa ayithi ayilingane nawe kanje.
1: Hayi kona hayi usebenzile mbovu. Awuzange phela amandla nangesikhathi uhlangabezana nezingqinamba.
0: Eh mfowethu. Khona kuluyiqiniso mfowethu ukuthi sihlale ngihlezi kuso siyashisa. Kodwa ke hayi kuyahlaleka uma ke nje unombono mfowethu.
1: Kunjalo kunjalo mphathi. Hey futhi ke kuningi kakhulu engikufundela kuwe.
0: Hawu mfowethu ngiyathokoza kakhulu jamu. Angisale sengidlula kodabeni lwakho nonkosazana Ntuli mfowethu ngoba lungase lukudalele inkinga kusasa.
1: Hayi musu ngithu somebody. Taba luni lolo.
0: Foka Dlamini. Sonke mfethu siyazi ukuthi ukuwe waba nomdlelwana noMantuli.
1: Ah umbovu. Ungayinokuya lapho. Into yenzeka kudala leyo. Ngaphandle kwalokho ke nje uMantuli uneso kwalakhe laziwa nje endaweni.
0: Iho mfethu. Dlamini. Ngithe kuwe ngimdala. Ngakho ngikhole uma ngithi kade kwasangibona izinto zenzeka phambi kwami.
1: Hayi ngiyakuzwa mphathi.
0: Uyabona jama abantu besifazana bahlakaniphe kabi mfowethu. Bagadi intutshana. Uyothi ungazelele ubone sebengene esishiye empilweni yakho.
1: Hayi kungathi liyashuba ke lolu daba qhubu ambovu ngilalela.
0: Hayi ngiyazi mfethu ukuthi awuzubona manje lokho engizokusho kuwena. Kodwa uhlale wazi ukuthi abantu bakubheke ngamehla abovu njengoba usuzohlala wedwa nje.
1: Hayi ngiyakuzwa mphathi. Futhi ke ngiyabonga ukungivula amehla.
0: Hayi khululeka Dlamini. Njengamadoda mfowethu kumele sizikhulume izinto okungenzeka zisikhiphe endleleni.
1: Yebo.
0: Uqaphele ngisho abafundi imbala laba. Bayingozi kabi. Angithi uyayikhumbula intombazane yaka Dlamini ukuthi yamxoshisa kanjani uthisha umfeka?
1: Hey kodwa ngayilibala kanjani inzambatheke yenzo
0: odosi. Mfowethu.
1: Lo phela ozalo babo omncane.
0: Oh hayi sengilibele mfowethu ukuthi ngiyakini lengane. Kuhle ngoba kwenze kukhona njalo.
1: Hey ngangikhona mphathi. Okubhlungu ukuthi uthisha wagcina einikele idakamizweni ngaso leso simo.
0: Oh yibo usho umfeka?
1: Njalo mphathi.
0: Utozi yena wagcina enze njani?
1: Hey, wasizwa ukuthi phela unina wayethanda imfundo. Wanele nje wathola umntwana, wamfunela umzanyana. Ngaleyo ndlela ke utozi wakwazi ukuqhubeka nesikole.
0: Ah, kuhleke lokho mfethu. Asethe umuntu wathola isifundo. Akusibo bonke phela abantwana abathola ithuba lesibili emva kokuphoxa abazali.
1: Khona kunjalo mphathi. Umfaka ngizwe kuthiwa ke usebenza ejelela sekwezivile eThekwini. Sengathi naye ke wagcina inqobili impi yedakamizwa. Ey kodwa ke emva komzukuzuma kasho.
0: Ey mfowethu, inzima impilo mfoka Dlamini. Kodwa ke njalo ngesinye isikhathi sifaka thina inkinga.
1: Ey kunjalo kona. Kokunye phela senza izinto singanakile ukuthi sezisifakele zibe lesimnyama wemphathi.
0: Yiqinisele imsulo lelo Dlamini. Ingakho ngibone kukuhle mfowethu ukuthi silumane indlebe kungenze kungakwenzeki lutho. Kuhle ngoba wena ke awufiki lezi zikafari imbiza.
1: Hayi ngiyabonga kakhulu mphathi. Cha, owami umlomo lo awusose nje wathi.
0: Awu ngiyazi mfowethu.
1: Bambovu, ngicela nje ukuphuthuma ngiyoqedela ukumaka umsebenzi wabafundi uma kungasekho kuyo.
0: Hayi kulungile mfowethu. Kodwa ke ungakahambi nje angiphinde ngibonge umsebenzi omuhle mfowethu owenzela isikole. Bathi ukwanda kwaleyo umthakathi cha.
1: Kubonga mina mfowethu.
0: Mfowethu.
2: sibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa ukhozi FM.
3: Hey Mr. DJ!
4: Olwabancane nabadala.
5: Bathini bona?
4: Luphakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlonhlo.

0: Ake ake ngibambe incingo ezimbalwa Khosi FM sawubona. Khosi FM hello.
1: Hello Mtsakazi.
0: Ninjani?
1: Ngiyaphila mina Mtsakazi.
0: Siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba.
1: Sizokhuluma nobafana engawashandu kanongoma kanqakotho.
0: Bafana, ubani ufuna ukumqhambisa namhlanje ebusuku?
1: Ayengithi umuntu wami nje owaka amasuku. Khona la ngase ubanga maye.
0: Awu siyabonga. Ulaleleke yena kumsakazo uKhosi FM azoza ukuthi hey umuntu wami ngithanda ngale ndlela yokuthi uzotshela abalaleli boKhosi FM kahle hlutshela umhlaba wonke ukuthi ngiyamthanda.
1: Yebo mfata, ngimthanda kakhulu.
0: Awu siyabonga kakhulu. All right buti, nibe right.
1: Yebo ngiyabonga, uba fast.
0: All right. Ngicela ukuthi njengamanje uma umuntu ofuna ukumqhakambisa akawulalele umsakazi akaluvulele uKhosi FM mtshele njengamanje ukuthi lalela vula uKhosi mhlambe uzongizwa lapha ngiqhakambisa ake ngithatha abanye incingweni uKhosi FM sawubona. Hello
2: sawubona njani Nelis
0: siyaphila njani
2: ngiyaphila so
0: ngabe ngikhuluma noba
2: ukhuluma ngithabela ngokuthi manje wase
0: Thabela ubani ufuna ukumqhakambisa namhlanje ebusuku?
2: Awawengiqhakazi nje umampanzi uThabo ekhulisele uMavundla umama wengane yami leyo nto ngiphethe kwampanzi.
0: Siyabonga nkosi yami ndoda yamadoda abe nginithanda ke masenibasho kanje ngoba nitshengisa umhlaba wakho ukuthi hayi nangu number one enhlizweni yami.
2: Yebo sisi wami ngicela ukuhlala sengikhonzela isalukazi lapha makamandisa lapha ngakwegazide wathi alilalela kakhulu uKhosi sisi wami ngiyabonga.
0: Awu siyabonga kakhulu ntombi endala Khosi FM sawubona. Hayi ngithatha omunye uKhosi FM sawubona.
3: Manje manje mose
0: ninjani?
3: Sikhona mntana omphunjani wena?
0: Siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba
3: kwakuzwa ngathi ngikade ngiphapheme ngemuntu omancane okhuluma nomzalo uShelembe. Angikekele ukuthi ngumntakababa, ngumntakababa kona kuKhosi kodwa ngonomzane ngokukhula kwami ngaganwa. Ngaganwa ngakavusa umuzi kababa. Ngoba ukugana uvusa umuzi kamsuke usukwesinye igxathu lokuthi usunomzalo ukufika umuzi wababa wakho awusawuli. Njengoba ngiyidlala ngigade umuzi kababa.
0: Impela.
3: Yebo mntombazane, ngiyiphakamisa yona lezi engamlanda kubo ukuthi azobona wona ke wawudela umuzi nasekhaya ekhaya elikhulu ubamba ngapha abambe ngapha mdala umuntu wangoboke isibongo mdala umuntu ithi yithi ngiyambonga mfuthi ukuthi umuzi wakababa ufudumele yebo ngaye mdala umuntu angikhethele
0: isizwe
3: wena wenkosi
0: zobani siyabonga niwe right. Hey ngiyathanda ukuza ukuthi abantu basahlalisene kahle abantu baphathene kahle abantu bazoqhakambisana kumsakazo uKhosi FM ake ngithathe ubunye uKhosi FM sawubona.
4: Aba kunjani?
0: Siyaphila njani?
4: Ngiyaphila sisi gama lami ngoZenkinze Davidson engifuna nje ukumqhakambisa namhlanje babo yingane zami.
0: Awu siyabonga babo yingane zakho okuphi?
4: UsePitori kwamanje sisi.
0: Awu siyabonga kakhulu zinhle niqhubekeke nani nihlalisane kahle right?
4: Okay ngiyabonga sisi.
0: All right angithatha ukugcina ke Khosi FM sawubona.
5: Hello.
0: Ninjani?
5: Sami.
0: Siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba.
5: Hayi ufana nesi Madondo la number 10 da.
0: Mr. Madondo, ubani othanda ukumqhakambisa namhlanje ebusuku?
5: Ah, nami ngiqhakambisa uMadamu lapha noba majola wa Madondo.
0: Mhm.
5: Ngikhaya nje. Ngathi bahle kusibambe njalo.
0: Mhm. Hawu siyabonga, niqhubeni phasane kahle.
5: Hayi, kamabalo thai. Siningi neminyaka sohlezi sesiphathene kahle.
0: Awu siyabonga siyabonga siyabonga masibona nina nathi siyabona uthi hayi kunethemba kunethemba kunethemba kona
5: Hayi kunjalo ndikhona nibambisene
0: Yeah iyenzeka lento
5: Ayeze.
0: Alright, sisibonga kakhulu baba. Ngizongena ke ekuthatheni uWhatsApp bakho. Uma khona umuntu omqhakambisayo, ngithumeleke uWhatsApp. Sengishile inombolo yami ya WhatsApp la ngakwazi khona ukuthi uthi shine uqhakambise umuntu oyithathele nje inhliziyo yakho. Mhlawumbe umuntu cinzana naye, uhlekisana naye noma umakhelwane umuntu osebenza naye lunga nomndeni nanoma ubani ngithumela uWhatsApp
6: Jata noSthandwa Ndzusa kwiWNP
7: Senabe ngithi ngicela ukuthi utransfer imali wathini wathi buphethe cash kodwa manje masofuna yize lapho sokuzwa ukuthi ungakwazi nongitransferela imali yokuthi ngigibele funa ukukhombisa ukuthi ngiyani nakusisa nje kakhulu
8: Ethunyelele ivoice note uphendule.
9: Kodwa thina sehlukanisa imali inemali eshaya siyiphethe kunemali yokuza. Maye mo ngihlala ngiyiphethe angeke
10: sizokuza.
8: Nathi VN ke yomfowethu okuyena umuntu obethunyelela le voice note.
11: For umuntu da 31 ongenamali kanje enye into which is strange for umuntu onalisisayo. Engabe unalisisa into ezofakela imali. Thina ngincane zakhela abazali imizi serious. Ngokuba ukleva into ne-direction evanga.
6: Woza nabangani bakho.
12: Ngo 3 kuya ku 6
6: kuKhozi FM.
13: Yeah, all the parents.

0: Umaira Andrade uthi komsele plavant khona la kukhosi FM ulmaphiko phiko lihamba phambili. Aria Star Wizkid bebethi give me that to Aria Star ufakile lapha enkundleni zokuxhumana ka Instagram ukuthi ngathi khona okuzayo akuphekayo azokhipha ngo September. So silindile nje silinde yena salalele ubuhle beAfrica igama lam nguneliswa wakamhlongo. Uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje singena phakathi shiqi kwiquiz yethu ubuhle beAfrica quiz. Hayi sino manqoba unenkani umanqoba nenkani kakhulu usiphamandla wakamemela usiphamandla ke umanqoba we ubuhle beAfrica quiz amaviki amathathu elandelana sithe uma ngabe uyibona uyithembile futhi ukuthi usiphamandla ungabambana naye phezulu enza njalo usithumele uWhatsApp ungitshela ukuthi mina mamhlongo manje manje usiphamandla ngithembile ukuthi ngingabambana naye phezulu ngo kodwa ke ngaphambi kokuba singene ekuthatheni abaqhudelana ababili bethu banamhlanje ebusuku ake siza ukuthi esontweni edlule kwenzakale
1: ngabe iZimbabwe yayibizwa ngani kuqala
0: usiphamandla
2: ayibizwa ngeRhodesia.
1: Ngicela ninginikeze igama eliphelele lezwe elibizwa ngeDRC siphamandla
2: iKongo.
1: Angize kwena sithe ukuthini wena
3: Democratic Republic of Congo.
1: Yini igama lentaba ende kunazo zonke eAfrica
2: iMount Kilimanjaro.
1: Ibizwa ngani imali yaseKenya? Ubani igama la deputy president waseNingizimu Afrika?
2: Samanda Mashatile, Paul Mashatile.
1: Nazo! Yase.
3: Akade bafethu uSiphamandla bafethu uyashesha bafethu ngisho ngona ngithi ngisasho bese kuthiwa uSiphamandla bafethu
1: hayi. Akithi phela ufuna kusheshe nawe se ushigaba lakho kona sokwazi ukuthi sifike kuwena mase sikhetha wena singene kuwena.
0: Ayike singena phakathi kubuhle beAfrica quiz usiphamandla nomduduzi bakhona khona la ku line 1 sanibona madoda ninja nangiqale ngawe siphamandla banqoba wethu njani.
4: Aw, wena kunjomani ngiyaphila inkosazana njani nina?
0: Siyaphila nathi ubucela ukukhonza last week ithuba lakho ke leli.
4: Hayi, ike ngibathatha impela lapha ekhaya empangeni lapha kusamthetho emgazini ngithinta umnyo wethu umashishisa bese ngidlula lapha egegede komendo lapha yana. Indlovane ngithinta umfoko kanjoko laphayana ibese ngithinta bonke abantu besizwe sakithi sakwamemela abantu bakagambu amagumbu nganomhlaba ngengibaqede ngiyathokoza owemanjumane.
0: Ah siyabonga kakhulu uRedi.
4: Awu impela ngiyaviva nje laviva ihonqala komshuka kobomadoda awuhlewe
0: manje. Ay mntuduzi ninjani baba?
4: Ngiyaphila ngiyaphila pepe ninjani nina?
0: Siyaphila nathi uyamuzwa umanqoba wethu ukuthi uvivile na uvivile.
4: Angivivile.
0: Mntuduzi.
4: Yebo.
0: Isiphi isigodi osimele namhlanje province sitho imele namhlanje oba nobamele? Sibongo.
4: Ngumntuduzi Ntombela ngizomela abantu base Newcastle inkanini.
0: Hayi. Uready ke kodwa nawe ilungiselele uvivile.
4: Angivivile.
0: Hayi ke asingene phakathi kodwa ke ngaphambi kokuba singene ake ngintshele ukuthi imgomo yomdlalo wethu ihamba kanjani. Ngizonikeza imibuzo yo 5 ngicela ukuthi uma wazi impendulo ekuyiyona yona umemeza igama lakho ngizoza kuwena ungiphendule ngizokunikeza imzuzwana emhlanu ukuba uphendule. Uma ungakwazi ukuphendula ngizoya kumuntu noma ku mqhudelani okade engashonga igama lakhe sithathe yena mase siya kumbuzo landelayo. Ayike madoda asingene phakathi kuyo.
4: Yebo, okay.
0: Umbuzo oqala uthi umuphi umfula omude kunayo yonke Duduzi angakaqedi eNingizimu Afrika. Duduzi
4: Yes, Orange River.
0: Mduduzi?
4: Yebo.
0: Oh, correct. Ake singeneke kwimpendulo noma kumbuzo olandelayo. Iliphi ilizwe lase-Africa elinalama dolobha lawa? Giza ne-Cairo.
4: Mduduzi.
0: Mduduzi.
4: IKenya.
0: Siphamandla. Giza ne-Cairo. 5, 4, 3, 2, 1. Adlula impendulo ekuyona yona i-Egypt.
4: Egypt, hey, madodana.
0: Ake singeneke kumbuzo wethu wesithathu, ubani igama lomculi ocula lengoma le? Ngiyacela ukuthi nilalelisise khona nizokwazi ukuthi ningitshele igama.
4: Siphamandla.
0: Siphamandla.
4: Shakira.
0: Who?
4: Shakira.
0: Shakira. Duduzi.
4: Yo, ay,
5: okay, okay, siphamandla, siphamandla.
0: Anginezo mduduzi, mduduzi.
5: Okay.
0: Five.
4: Umaluleke,
5: maluleke. Ngikhumbula manje, manje ma.
0: All right, siphamandla.
5: Usali Fokhetha.
0: Hayi, siphamandla.
5: Yebo.
0: Uyishaye khona.
5: Yeah.
0: Hayi, ngathi ibambeneke namhlanje. Ake singene kumbuzo wethu. Wesine. Emelika kukhona iHollywood eIndia iBollywood. Umkhakha wefilimu ubizwa ngani eNigeria? Emelika khona iHollywood eIndia kukhona iBollywood. Umkhakha
5: Siphamandla.
0: Siphamandla.
5: Nollywood.
0: Nollywood. Yona yona yona yona Siphamandla yiyo. Umbuzo ke wokugcina uthi ngabe iqiniso noma amanga ukuthi ayishumi amazwe azobe emele iAfrika kwiFIFA World Cup?
4: Mduduzi.
0: Siphamandla.
5: Amanga.
0: Mduduzi. Ngeke usakwazi ukuthi uyithathe ngoba vele mengingawona amanga iqiniso kodwa ke iqiniso. Iqiniso.
4: Yeah,
0: angicabanga ukuthi hayi ngikunikezele lo phuzu mduduzi.
4: Hayi lutho kahle kahle kahle.
0: Hayi hayi hayi hayi. Angeke uze kwazi. Ake sithi ke umanqoba wethu ke what this week ke usiphamandla fu. Njengejwayelo.
4: Okay, okay.
0: Hayi umbambile.
4: Hayi umbambile khawe. Hayi yazi nje ukubusa eduze yabe ngibamba ithambi phela hayi.
0: Hayi mduduzi. Hayi umnyakazisile kwangempela kwangempela kodwa ke siphamandla. Kumele kube khona sikwenzela kona njengomsakazi okhozi FM ngoba hayi. Hayi hayi uba thathe bonke emakhanda.
4: Ave kumele sithole ibhola inini impela leya kogambu ibashaya emakhanda baqoqoda ibanilathise phansi esponjini.
0: Hayi ubashaya emakhanda ke mhlawumbe ukhona omunye ke ufuna ukukhonza kuyena njengamanje siphamandla.
4: Hawu ngabe ngenza iphutha phela mangingamthatha umne wethu ulapha eMgungu Ndlovu lapha eCampus eBoston College. Uhleze lilalele kumsakazi ukhozi uzama ukwabamemela uDalada bese ngithinta nezinsizwa zakithi esinazo la eGauteng region ngithi bafowethu ngiyathokoza kakhulu ngiyazibalalele njengamanje ngithi bawuvulintele umsakazo cha isizwe sakithi nje sakomemela ngiyathokoza kakhulu.
0: Awu siyabonga kakhulu manqoba wethu emavikini ama se 4 manje akusasiwona u3 seku 4 hayi siphamandla. Siphamandla bamise kabi kodwa ke siyabonga ke kumduduzi ngoqhudelana nayo siphamandla bebebambene beyithathana phezulu umubona ke nawe ukuthi hayi uyizwile ufuna ukudlala ubuhle beAfrica Quiz uyayazi inombolo yami ya WhatsApp la ungakwazi khona ukungithumela uWhatsApp uthi nje nelizwa mina ngifuna ukuthathana nengithathana naye kubuhle beAfrica Quiz
6: buzukambo.

Mlaleli wokhozi FM ngivumela ukuthi ngizibeke lana ezanamuhla izimemezelo zemncwabo. Siyathandaza ukuthi baphumule ngokuthula nangokukhanya.

0: angilali.
1: Awuselwa futhi vele ukulala ku wrong ke phela ngisemsakazweni bakithi. Kodwa akukuselwa ke nje njengomiyo umiyo kaselwe ngiyamazi ukuthi uvuka la ngabo 1-2.
0: Ah, lutho ayase.
1: Aya simeda oye ke lambe kahle uthi bikhlakho.
0: Ah, abe kahle lapho umkhaya.
1: Hayi nakumina khambe kahle ngicomplain ngalutho.
0: Asibonga ngokufela nesemastonela nandi tender.
1: Kulungile sibendawonye. Qhubekele phambili line 4 ukhoze sawubona.
2: Yebo sihamba kwandaba mizana.
1: Siyaphila thina wena njani?
2: Hayi akufani. Usibosiso ngubani la esikhosi entaba emhlophe dash?
1: Mbovu.
2: Yebo ayizi kaya sala solile utho nthi. Ngoba nangu nomama ukhona la eduzana esevele kwaphelela konke nje izike sengeke ngiliphethe kahle ke impela.
1: Ujabula wena pu.
2: Hayi siyabonga shado sikhulisa ukufana la isikhotho daba mhlophe dash.
1: Kulungile siyabonga ukukhonze nakumama. Ngcono ngoba uyakuvulela uvula umsakazi. Khona omunye wangitshela ukuthi mangabe vakashelwe yimama lithi nje ngicela ungivalele lo londa wakho. Wabelwa nqhamuka ke sicubele phambili futhi sibona ukuthi ubani omunye simtholayo simaka nje register siyabingelelana sizwe ukuthi ke ngabe unjani wena lihambe kanjani futhi iviki lakho 0117140175 cozi
3: Londo mayilondo yaphila
1: ngiyaphila mina wena unjani
3: yaphila nami ukhuluma noDlaka waXhamane la emlazi kwaSiya rank
1: awu Mr Nzama
3: yebo ngiyabingelela
1: awu ngiyayibongela lihambe kahle futhi iviki lakho
3: Alambe kakhulu.
1: Hayi siyabonga kasibe ndawonye.
3: Sure.
1: Danko ukhozisa ubona?
4: Eh ulonda.
1: Umolo kunjani?
4: Hayi ngikhona ade ngagcina ukuzizi lakho.
1: Kwenze njani sibangani mina nawo?
4: Angingeneki.
1: Yawu kodwa uyalizwa ukuthi nje akwazi ukukhuluma sikhulume mina nawo umlomo nomlomo.
4: Hayi ade ngagcina ukukhuluma noSamanda kanjima la impongo senkani.
1: Oh hayi uqinisile kade ngakugcina ngempela.
4: Yebo, uyaphila.
1: Hayi ngi right, lihambe kahle iviki lakho.
4: Hayi hambe kahle, hambe kahle. Hawu. Silonga jabula phela. Hey. Baso sakukhula inkomishi enkulu.
1: Hey, jabula iviki lonke.
4: Hawu, ilonga jabula. Phela kade sayigcina.
1: Hawu bakithi kufanele ukujabula iviki lonke.
4: Yebo, ngiyabonga kakhulu uphilo lona.
1: Thank you uphile nawe. Solo buye futhi because sawubona. Molo.
5: Mailonda.
1: Kunjani?
5: Ngiyaphila mama wena njani?
1: Ngiyaphila mina.
5: Kubona uDokotela Msekwethu vlakho noma phahlalani.
1: Awusangibizi manje ngisithanda sakho singibiza ngemama sengi-upgradeile noma ngi-downgradeile.
5: Ngiyakhala ngabithanda sami. Mama nje.
1: Ngizwa kahle laphe kahle iviki lakho.
5: Awuhambi kahle Mailonda phonka mama noma phela kuba yizichakamiso ezikhona la emaphahlalani uyabona nje. Ezakufa khona mama nje wengikhonjelwa kampungose lapha abamankosi ayi manje bese uhamba kabuhlungu iwele lapha nike iwele uyiwele ya manje ayi ushiye isabe inkosi yami mfana wami lapha mama ayi
1: awu phephisani
5: sabaphephisa uRoger lapha nosta amandla lapha ngithi hayi uNkulunkulu vese naye bese uyiplani yakhe naye kukho siyakwenza
1: awu bakithi phephisani bephephise nomndeni wakhe
5: Hayi ngibonga mama inondo baba ngithi lapho mama manje wakwenzela into enhle ngeso ngoba bayangitshena inkundla ngokuxhumana ukuthi hayi into yakho yaba yini
1: Yabo kuthi bengingalovelanga into engekho emsebenzini
5: Into yakho ukuthi hey mama usukhona ukuthi izinto kanje
1: Ah bakithi siyabonga kwahamba kahle
5: Hayi ngiyabonga ngoba la ngikhuza ngokuhlanja ngithanda mama baba
1: hayi Ngiyakuthanda nami siyabonga because usawubona
4: Yebo sawubona
1: Kunjani
4: Ayikhona sisi.
1: Ngikhona nami.
4: Ngikhuluma nomphikile Mvelase emnambithi emanzini abilayo.
1: Alright God.
4: Hayi, ngi-right lokuba ngathi kakhulu lokufisa.
1: Mhm.
4: Kona hayi no lapha kwahamba kahle kakhulu ngoba sasifihla hayi kwangqabeka kahle sibonge nje umphakathi wawo khona cha baphumelela abantu babe baningi.
1: Ngizoneseka.
4: Yeah.
1: Awu siyabonga.
4: Bonge kakhulu kumhlabi. Bonge futhi.
1: Hayi sibonge siqhubekele phambili manje ngithatha ukugcina before nje ngiyimakethe bese siyaqhubeka ukhoze sawubona.
6: Ngiyamelonda.
1: Molo ngiyaphila mina wena unjani?
6: Khona sisiyami.
1: Ubale ngikhuluma naye.
6: Ukhuluma futhi ngiyakushaya futhi uyabona ngoba.
1: Awu, kude kanje.
6: Ana futhi ngihlalele nawe nje futhi ngilalele wena. Ngithanda futhi sengiyisakhule emhlophe, sawe eyinyaweni. Ngiyaligoli nje, ngibona phakandeni kuwe.
1: Uthandani?
6: Ngiyazi sengiyisakhule emhlophe nje, ngiyaligoli nje.
1: Awu, ngiyabonga.
6: Ngiyabona msakazi wami futhi ngishushayo lo.
1: Kulungile ke, siyabonga, yes.
6: Sakazwa.
1: Tako imzuzuke njengamanje ngamashumi amabili libumbene ihora leshumi nambili. Phakathi kwamabili sithi nje namhlanje siqala nawo usuku ngiyakucheck ukuthi ngabe uright yini likuphathe kahle yini iviki lakho noma bakithi akuhambanga kahle. Senze kanje bese ke ngiyabuya ngikwazise ngalokho ekumele ukuthi ke ngikwazise ngakho.
7: Ukhosi FM luhamba phambili. Ezingasoze zabona noSiphiwe Smia.
8: Sithi mina nawe sizohlukaniswa ukufa. Namhlanje sokhuluma nomnumzane uThamsanqa Mahlambi uthi nje Siphiwe nangumahadebe kade sathandana naye.
9: Sithi lapha yakwaJane endululwane lapha eqala khona le.
8: Namhlanje sifusa nje ukubungaza uthandolweni.
9: Ukuqala ngempela kokubona ukuthi ngiyobe ngingalenzi iqiniso ngithole ingozi yemoto ngithe sibedlela. Ingane yabantu yama nami kunzima kungelula. Elangathatha khona ke isingomo.
8: Ngiyafisa ukuthola mahadebe ukuthi yini owathi yazi ngiyamvuma lo muntu.
10: Ngazibophezela nami ukuthi hayi njengoba sisuka kude naye impilo izoqhubeka. Sesiphushile le mpilo noma izimo zizela kodwa siyabambisana impilo iqhubeke.
8: Yini kodwa ibamba uthando lwenu?
9: Ayazi ayikho into endlula ukubekezelelana kuzo zonke izimo nokuthembana nokukholelwa komuntu. Nokubeka ke uNkulunkulu kuzo zonke izimo.
8: Umculo ubambe kangakanani iqhaza phakathi kwenu nobabili?
9: Kunale ngoma kaThamiya ethi Who Do You Tell? Noma ukushitha isimo yazi makuwe kwadlala leyo ngoma kaThamiya.
8: Ngiyafisa umtshela umama ukuthi umthandana
9: ngani sithi ukwazi ukuthi ubaba ukuthanda ngenhliziyo yakhe yonke ubaba uzoma asebenze kanzima sifike esicongweni sentaba ngoba ngilenze iphutha mangiyokuthanda ekhini nasibini.
10: Wow, ngithanda umntaka mamizana.
7: Ngo 12 kuya ku 3.

0: umsakazo ulalele lona ke Khozi FM ulihamba phambili kanti mlalelo Khozi angikwazisa ukuthi ke thola yonke imkhiqizo yakwaGambu imkhiqizo yakwaGambu is especially nikuzona zonke izitolo zakwaBoxer eMzansi uGambu thola uGambu wami Angithathe njengamanje nje abayisikhombisa abokugcina bese ke ngiyobheka lapha ku social media ukuthi ikhamba kanjani kanti ke 0791639874 0791639874 ngathumela ke i voice note yakho ngizwe ukuthi ubani omunye okhona ohlelweni ubani ngihleli naye bani wathi hashtag ngizihlalele nje nawe mylonda senze kanje siqhubeke nazo ke incingo before siyengomini cause sawubona
1: oh Mamthe
0: phakathi inside right?
1: Ah, uyaphila ntombi, ngiyaphila unjomane le mkhambathi ngiyavu right one.
0: Ngiyaphila mina, ngiyakuzwa na ukuthi uyaphila umqemane.
1: Ah, uphila kahle kakhulu sinhlalele nje la ku impolompolo ntombi.
0: Awu, awuphumule manje uyibekile inqolo eceleni.
1: Hayi, just go, ngihleli kuyona manje, ngihleli kuyona ngihlalele nje ntombi.
0: Uyeza u 2 o'clock, uyeza uzobe khona no babujomba.
1: Ah, ngiyabonga ntombi, awu, ungibingelele shakubathe sifile.
0: Kulungile ungalali uzokhuluma naye khulileke uzoyibingelela wena
1: hayi ke khulilela ngeke angilele nto
0: okay kulungile sibe ndawonye ke
1: ngiyabonga futhi ngiyabonga
2: futhi mashando
0: sawubona
2: ngiyaphila mashando
0: ngiyaphila mina wena unjani
2: kodwa nenhlahla yamadoda mntanami
0: kushiwo njalo angazi nami indaba vele
2: kodwa ukubona ukuthi amadoda ayahlala nawe ebusuku
0: kakhulu and ngiyabonga kakhulu
2: uvela ukakho amadoda nje
0: ngivile ngingasabi kanti phela kuyasabiza nokuhlala wedwa la ngithi ngena ngisho nala kwi building ama security kibe ngiqala khona lapha ya amadoda ngingena emoyeni amadoda
2: yeke le ntelezo yakho geza ngayo
0: lutho uzoyeka kanjani kodwa
2: hayi uhle namanzi ababayo ngiyimfosi yamawele la ehlathi dem
0: mhm
2: ukuthi uzinothe mkhosi abangazeke emhlabeni kodwa
0: ah ngiyabonga sibendawonye ke
2: Ashayizandla mazo baba ngiyabonga dadwethu.
0: Siyabonga. Siqhubekile phambili cause sawubona.
3: Hello.
0: How are you?
3: I'm better than you were.
0: Ngiyaphila mina wena njani?
3: Ngiyaphila. Ngingabe yazi nje ukuthi vele sinehlohlwe sidume ngophinal.
0: Angazicabanga ngiqala ukuzwa namhlanje.
3: Ngoba ngawo ukufana sasehlo khuluma namoya lesehlo sikona feedback nobhekana mthweni
0: ehe oh okay ngiyakhumbula nduhlezi ungivonela yazi ngiyakhumbula
3: awu yaga phela flash intandokazi zethu phela wena uyabona nje ngesikhathi uma wakhe ezalo ngathi waqala wayele wathi la body breakfast
0: yazi ukuthi khane ngizala kuthiwa kwenzakalani udokotela owayebelethisa uma wathi oh uma wangitholele endlini ngase ngiyiswe sibhedlela bangifike sibhedlela wathi udokotela yazi yayinhlingane ngazi ngayithanda ingane udokotela omlungu wangipha imali kuthiwa ngipha 5 rand
3: ngempela
0: ngempela
3: Eh shooting akho ke mntase ikhanda hayi nje
0: Udokotela umlungu wonke omhlophe qwa
3: Uzona mama nangu bayane bokuva mama
0: Hayi ngizokubhalela la ku WhatsApp
3: Ah kwathi ngikapha kanjani
0: Hayi nje Uthandi indaba zami impihlo yami le
3: Ah njani labantu nje
0: njani Asibe ndawonye ngiyabonga ukuhlala nami yes
3: Yeah,
0: siyabonga. Danko khonze nakuwele lakho. Khozi sawubona?
4: Aw londa mayilonda.
0: Kunjani?
4: Aw siyaphila.
0: Ngiyaphila nami.
4: Aw imali wayazi ungakazanga.
0: Cabanga, angikwazi nje ukuthi ngiyisweleke manje sengimdala.
4: Aw
0: Ayikwazi ngibe ngathola u 5 rand nje ngizalo.
4: Ngizokho mayilonda umthokolo wakangcoba emakhabeleni phansi ebubu tanki futhi wami.
0: Tanko. Khozi sawubona?
5: Awuyeke mayilonda.
0: Kunjani?
5: Khona kunjani ntombi?
0: Ngiyaphila nami.
5: Cha amazulu aphungula phansi ehlobo zintapha bodi school.
0: Oh, uyazi kodwa ukuthi siyabangani lapha ku Facebook nokubona ngisho ku Facebook. Lekuphathe kahle kodwa ibig lakho.
5: Hawu siyakhula siyakhula bake tayibanga khona ke.
0: Hayi siyabonga sibe ndawonye ke.
5: Hayi ke siyabonga.
0: Danko angithatha abane manje abokugcina ukhoze sawubona.
6: Yebo njani ndoda?
0: Ngiyaphila kunjani?
6: Ngiyaphila.
0: Ayi wayilamula.
6: Egcineni.
0: Cishe nevoice yami yasha yaba yibhizi.
6: Hawu nini kodwa imbodla ingena.
0: Hey, kodwa ngiyabathanda. Ngithi nina nibathenga ama-airtime.
6: Ngiyayitshela. Lokho siyawathenga. Ibona abajima sembe kuqala kunini ngizama ukufona.
0: Hawu right God.
6: Ngi-right sis njani?
0: Ngiphilile nami, lihambe kahle iviki lakho.
6: Hayi kuhambe kahle iviki lami. Khuluma nabachazi besihlongwane eCranskop emakhabeni amagobe. Ngokuhlala ngila eGoli.
0: Ngiyaphusheka eGoli kodwa matoho.
6: Hayi siyaphusheka nje amanje ngisetoho nje.
0: Hawu siyabonga.
6: Ngiyabonga.
0: Danko, asibe ndawonye ke. Ukhoze sawubona?
7: Sawubona mamibathe.
0: Kunjani?
7: Ngiyaphila ngizwa kuwena.
0: Ngikhona nami.
7: Ya, igama lami ngumlindo zibhazi voice nami ngiyaphila dadewethu.
0: Ah, lihambe kahle iviki lakho?
7: Hayi, ngingakaboni lutho lubi.
0: Hawu siyabonga, liqhubeke kanjalo ke.
7: Ngiyabonga kakhulu, ngihleli nawe kuze kubele lo hora umlindo zibhazi voice ngingasechivile, thank you sis.
0: Danko, ngithatha abathathu manje abokugcina ukhozi.
8: Hello my London
0: girl. Kunjani? Ngiyaphila. Mase ngithi ngiyavala niyafona ke manje.
8: Lutho my London mina siqalile bavindile onqapumalanga.
0: Ah, musu kubasukela. Siwa bangena bephangelana.
8: Lutho my London yasithike ngayabo uthi yini? Bana la mfona ngobopopopop
0: yabekezwe.
8: Nalikhesi lokhuza esikhathayo. Uyashesha ukukhathana.
0: Eh, imali nthe ngubopop ngiyayicelela nje for mina kuphela.
8: Mina ke ngathi ngiyothula nje wamhlupha ngokuthi engiyakhohlwa kuthe kudamela ukuthi angithashe.
0: Oh yeah.
8: Sasizwe ngakhulu kokuthashaya.
0: Eh, right God.
8: Ni right kakhulu nginawo nje sithando sami ke ngenda treatment ayikho right la.
0: Mhm. Akude ngoba usungenile ke suyolalela nje emsakazweni okunye nokunye. Thumela ivoice notes. Siyabonga.
8: Okay, sithelo sami ku-crush ke lo naye njengamanje.
0: Ngiyayibo. Ah, Friday, yazi ukuthi ngiyeze Friday sinozama emseleko. Ngizoposta kodwa ku-Facebook mase sikonfirm i-location.
8: Okay.
0: Eh ku-event yama-Delaptong nte kanjalo nje.
8: Oh, yeah.
0: Hayi, khulileke.
8: Kuyiphendi le.
0: Angizwa?
8: Kuyi weekend
0: le. Yeah, ngolwesihlanzi, ngolwesihlanzi sihamba ngomgqibelo cabanga.
8: Eh angeke ngikwazi kuba khona yabona nje makuyi impelanyanga kuswe ngibhizi kakhulu.
0: Eh wehla wenyuke umali zakho.
8: Lo sokuthi la umselane bengishiphela.
0: Oh nje
8: angihleli phansi.
0: Hayi ngelinye ilanga ngoba sijwayele Friday ngelinye ilanga.
8: Ya sothula siqondana nje kukhululeke.
0: Okay sisiyabonga.
8: Shebe sithanda sampayo.
0: Danko ababili manje abokugcina. Hello.
9: Yebo sawubona.
0: Kunjani?
9: Yebo sawubona. Siyaphila njani?
0: Ngiyaphila.
9: Yeah, my Londa, right?
0: Ngi-right, uba ngikhuluma naye.
9: Ukhuluma noMusa waseMayireva.
0: Ehhe.
9: Eh. Ngicake ngizingelele nje nami nje lapha eMpolomponi.
0: Hawu siyabonga.
9: Yeah.
0: Hayi ke siyohlibana ngo2 o'clock.
9: Hayi ngiyabonga sisinibe right.
0: Danko ngitsathe ukugcina manje ukugcina. Hello. Ngikhozi. Ngiyaphila mina wena unjani? Ukhuluma nje kancane azi noma ifone noma kwenzakalani. Hayi ke ayifanele nje. Yebo kodwa ngoba ngiyakuzwa mina kancane ungavele uyizisho ukuthi ubani. Asibe ndawonye ke ngiyabonga ukuthi uhlale nami yezwa. Danko yes 1 o'clock ngizobe singithi impilo yami impilo yakho impilo yethu sonke mlalelo cause FM ligabe enxeke ihora leshumi nambili khona la emsakazweni cause FM luhamba phambili ngizokuchecka nje manje mangabe sibuye ngomeni ngizwe ukuthi ke ubani engihleli nayo ubani uthi ke mylonda nginawe ngicheck lapha ku Facebook @cause FM kanti ke thumela ne voice note yakho ngizwe ukuthi ke ngempela alright yini likuphathe kahle yini futhi iviki lakho ke izi voice note ithumele ku 0791639874 ingoma la ingoma ishinga lezintombi naye makhe nozakwethu bathi oxygen

0: Afro Soul bethi sweetie wami nangu sithi wami kuthiwa kade ngimfuna ngize ngamthola nangu sithi wami ingoma engiqeda kudlalela yona ke yona le emnandi kangaka qede ngizwa njengamanje kanti ngaphambi kwayo le ngoma ngikudlalele u Danny K ethi made to love you mina ngidalelwe nje ukuthanda wena kanti njengamanje ke imzuzu mthathu libumbeni hora lokuqala emsakazweni Cozy FM awusanda kuvula umsakazo wakho mhlawumbe usanda kungena emotweni kodwa nje njengamanje ulalele umsakazo u Cozy FM ngiyakubingelela ngiyakwamukela kuhlelweni iphimbo lakho igama lohlelo kanti lami igama mina ngingulonda ngakwambatha isibongo ngiba khona njalo emsakazweni ngalesikhathi lesi mangabe zithi nje 12 o'clock kuya ku 3 so sengikhona ke kunikeza lona lolu hlelo lolu njengamanje ke siki hour lethu lesibili leli hour leli ileli hour leli leyimfihli hour lesibusuku leli leli esenza khona izinto esike kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi ayisobe zabonwa abanye abantu noma zaziwa abanye abantu izona ke lezo zinto lezi esizenze ebusuku esizenze bumnyameni esizenza sisodwa esizenza sinabanye abantu mhlasimbe abantu sibathembayo abantu esondelene nabo sibese ke kugcina sekuyimfihlo ke njengamanje isikhathi sokuthi sikhiphe zona lezo imfihlo sixoxelane ngazo lezo imfihlo lezo ngoba kwesikhathi imfihlo iyalimaza wena ungayitshela nje ukuthi hayi no ngifihlile mina kanti khona umunye oyaziyo imfihlo yakho namhlanje ke khona umlalelo sibhalelile sizozo nje kungekudala ukuthi ke ithini imfihlo yakhe sizwe futhi ukuthi ke ukhala kanje ngoba sibhalelile ngabe udinga isisombululo mhlambe udinga ukuthi simxazululele le nkinga akabhekene nayo noma le mfihlo yakhe noma ufuna ukuphuma kuyona le mfihlo noma ufuna ukuyikhipha yona le mfihlo ngiyakhumbula nje last week imfihlo umlaleli wayesibuza ukuthi ke ayikhiphe noma nje ayigcine ihlale ngakuyena wasungena ke wena umlaleli wam advise ukuthi no igcine leyo mfihlo leyo omunye wathi hayi ikhiphe akukho okufihliwe ngeke kuze kuvele so kuyahlukahlukana ekugcineni simnika umlaleli ukuthi ke yena noma lo suka ebhalile simnike noma simshiye nalomuzwa ukuthi ekugcineni fanele ukuthi a decide abone ukuthi ke lama advice esimnikeza wona yiphi yena ke ezomsebenzela noma ezomlungela noma akazwe yisebenzisa so simnikeza nje sibindi ukuthi uyayigcina le mfihlo noma uyayikhipha sizwe ke namhlanje ukuthi ke imfihlo yakhona kuthiwani ngathi yethu ibhaliwe yasiyapostwa khona lapha ku Facebook eRocozi FM mangabonga kayibona ungangena nje ku Facebook oCozi kodwa nami ngizokufundela yona njengamanje songayifunda nje nawe uthathe lapha uyisave mhlawumbe uyoyiposta ku status sakho sa WhatsApp nomunye naye abone ukuthi mangabe efisa ukusithumelela yakhe impidle ufuna usixoxele ufuna ukuthi simkhiphe enkingeni akabhekene nayo wenze njani uthumela kanjani ngoba ungakwazi ukuthi ke uyithumele nawe yakhe impidle sikhulume ngayo kube impidle yami kube impidle yakho kube imfihlo yethu sonke thumela ke email kulondambatha@sabc.co.za noma kulondambatha@gmail.com kanti kumlaleli namhlanje osibhalelile indaba yakhe ihamba kanje uthi ke ngifihle mylonda na indaba ngike ngalalela ke uhlelo lwakho ngingalele nami ebusuku ngase ngithi ke ake ngiboboke nami mhlambe ukukhuluma kuzongisiza ngingomakodi nje osemusha emendweni ngihlala nomnyeni wami nengane yakhe yomfana elako 14 iminyaka ingane le ingumntwana nje ohloniphayo olalelayo futhi onamahloni umnyeni wami uthanda ukuthi ke mangabe kuyimpela sonto amema abantu ukuthi ke bazivakashele kwesinye isikhathi kuba abantu bomndeni kwesinye isikhathi kuba abantu akasebenza nabo kwesinye isikhathi kuba abangani bakhe nje nomakhelwane kuyagcwala ke nje sipheke kube mnandi kube naneyiphuzo sihlale kamnandi nje kube nje ya ekhaya sazi ukuthi no akonakele lutho kodwa manje into ke ngimangazayo ukuthi njalo masekhamba abantu siyaqoqa sikhiye silungiselele ukulala umnyeni wami yena ahamba yolala ekamereni lengane yakhe njalo njenge weekend masike sahlangana kwaba khona abantu uyahamba ayolala nengane yakhe akasho nokusho futhi ukuthi ke namhlanje mama ngicela ukuyolala nengane noma ngizolala ekamereni lengane uvele nje ayosikhela khona kucima ugesi kuthulakale kanjalo mina ngithi mangabe sengibuza noma nginokho kuthulakale ngithi ngiyabuza ekseni avela thuzumekile noma ke ubefuna vele ukuyolala khona elaphe kamereni lengane angazi kwenziwa yini lokho
1: kuyangikhathaza emoyeni wami kodwa angazi ngizomvezela kanjani yena umnyeni wami ukuthi angikho right ngale nto le eyenzakalayo ngabe ngicabanga kakhulu yini noma cha mhlambe nje angirelaxa kholutho angazi noma khona imfihlo yini ekhona phakathi kwabo ngenze njani ukuthi ke uyizwile indaba ekhathaza umlaleli uthi ke kunento emhluphayo ngaphakathi njengamanje kusayimpihlo yakhe akazi ukuthi enze njani usola ukuthi ke lempihlo le usola ukuthi nabo phakathi kwamnyeni wakhe nengane mhlambe khona into ekhona so imphatha kabi lento lena imenze ukuthi angalala ebusuku iyamqwashisa nje uyazibuza ukuthi ngabe kudalwa yini ukuthi umnyeni wakhe njalo uma ukuthi bekade bephuzile beyihlalele mhlambe kumnandi ngabe kuyibrai bese ke akhetha ukuthi angeze ukuzolala ekamerini ahamba athi ke uyolala nendodana yakhe uthi njalo njalo njalo into eyenzakala njalo akabiki futhi kusenesikhathi ukuthi cha namhlanje ngizolala nengane uvele nje unkosikazi abone secinyiwe ekamerini sekhiwe kube nje inya avuke kusena achaze ukuthi cha ngizumekile ngale ekamerini lengane noma bengivele ngifuna ukulala khona enze njani abe worried noma kahle

0: yabo kusizini kanjani izinto nje ezikhasaza abantu eminyango wena uwarit ngesikwelethi owasenza wena wahamba okweti icathulo wahamba wayokweleta wena ingubo zokugqoka wayokweleta marketing ukweleta ngisho my friend uyabona ukuthi abantu banezinkinga eziserious kanjani into ongayibuka encane kodwa uthole ukuthi inkinga ke egcina isiserious angikubambekela ku line 1 siza ukuthi ke wena uthini ukuthi nokwapha uPaul because sawubona
1: right my don
0: ngiright wena
1: ngiyakuthola noma samuyitha hotel Mr. Zethu la kuze ngasekhawana lapha sinacela ngwebini ngoba kungichazayo ukuthi nengane iyahlonipha kusho ukuthi mina ngibona ukuthi mhlawumbe ubaba basobe bajabule kakhulu nengane igcina ijabulile manje afuna ukuthi mhlawumbe ingane mina ithinte ngiyacabanga lokho nengane mhlawumbe isuyijabulisile bese basobe lale bonke nobabayo ngathi ngoba isaba isini mama uningi singacabanga kodwa usisi nje angacabanga kakhulu akukho wrong khona ngoba akho nto bayivalelile olale nengane yakhe angayiwarishi kodwa engamsiko akahlale phezulu yakhe agoboke naye
0: asho ukuthi noma buza buzisisi ukuthi kungani yenzeka lento le
1: abasho kumnandi bakhe ngoxoxe nje kumnandi sibalisane awusho into nje ukuthi mhlawumbe awuzolala ngoba lokhu ngiyakunaka ukuthi njalo uma kudatshuliwe
0: Mangingazi nami.
2: Ushbana walisi.
0: Mhm.
2: Oqale kufanele nathi abazali bakuza kuwena ukuthi umntana mina ndasinika baba abantu. Ngeke ungazi wena oqale kufanele nazi.
0: Okay, do so khuluma ngilinga.
2: Ngiyazi ukuthi indinyama ehliwa wabalana.
0: Mhm.
2: Hayi ndingile ophoken remote rate wangelinda.
0: Mhm.
2: Asihlale udabeni wemthi yacha ngokwami ukubona. Ngibona ngathi inkinga yikho ngoba ubulili obufanayo lobu hhayi ukuthi ngane yentombazane ngokokucalonga kwami ngokungajulile ngibona ngathi ayikho inkinga usuke ekhumbulele nje ingane akanalo ithuba lokulala nengane usuke ekhayi ngoba namhlanje vele kade ephuze mhlawumbe futhi abazukwenza lutho bazoxa ukuphela nje angcono aphele awulalela enganeni ngoba vele awukho umsebenzi wakhe namhlanje akazukwenza lutho ukhumbula ingane ngokubona kwami.
0: Okay.
2: Ngibona ukuthi kodwa ke kuyaphoqa ukukhuluma kahle nayise ngani amchazele inkinga yakhe ukuthi iyamethu siyamxaxa usecela ukukhuluma ukuthi khona inkinga.
0: Okay, no yazo.
2: Ngoba ngibona ngathi inkinga yikho. Loyo ke lalelaka umbono wakhola ukhozi neSABC yayingene lawo.
0: All right, kanti nami futhi indaba mina ongangifaki. So ivakile nje ngicela ufake negama lami uSimayilonda la.
2: uMayilonda kangena na kancane lapho lo zimbono kakhulu kuphela.
0: Kulingile khona siyabonga.
2: Ubala lolo ngiyabonga mina.
0: Danko siqhubekile phambili cause sawubona.
3: Good night.
0: Hello. Good jani.
3: Hi. Siyabonga okukhulu iBhayibheli lithi imsebenzi yowenza kahle emhlabeni yomlande. Siyabonga sakuzwayo.
0: Yeah, siyabonga.
3: Eh, akufaka ubihle kwaba yi-1 ngezwe kuthiwa inkomo zasemnambithi hayi ziyafimbelana ke kodwa endlele zayifimba.
0: Kwakuyisign ukuthi uzama umseleko aka

0: afuye.
1: Oh,
0: yakho yi sign nokuthi ke lo muntu ehleze impostile ijongo lakhe lehleze impostile ukuthi alobole kakho yi sign akukubi nje kangako.
1: Oh, kusho ukuthi ngayindlela yayibhula lenkomo le ukuthi akube khona ukusayo
0: kuzama uzama nkosiyama akangajoli nje into ephelele emoyeni abujoli azajoli na ku Facebook simbone sonke bemhalela abantu ukukhulunywa ngomjoli wakhe uzama akashade manje akalotsholi ijonga lizama
1: hayi ukhulumelani ngalokho ngoba engathi nonganana nesude eyelo Angasengathi kuthungana ufuna ukuyiletha inkomo kuyuzama ngasike kodwa ukuthi asingakhulumi ngomthakathi lo unganana ngoba hey umuntu uzothatha engabe falala siya noma ziyoletha ukwenja
0: hey bayobonana sazi
1: akufanele ukuthi awazi yazi
0: mina ngazi
1: uyifakelani indaba yokuthi alotsholwe lo kanti vese ukonqanana nolo No
0: Ay, angazi mina. Asikhulume ngemfihlo yomuntu la, uthini sisi?
1: Ha, sesiyalule ingakho, sesiyalule ingadalulwa.
0: Impihlo zazama noba mncana.
1: Eh, no brand, ayithi bambanga phela. Uwe wonke njalo, kwa uMazulu, uMazulu ozulayo, wonke lo dala lenyakanyana.
0: Wenzani uMazulu phela abeqhatha ngimazi kahle.
1: Ay ay ay ixoki. Ka uhlakelele lo domethi mfethu masaka into engenalo thithi ukusilela inyama. Yes, uthi uzobe usefried. Baba kudonhla nohlakelele uzobe khona kodwa ngizodecide nge Friday.
0: Ah, sizothi uzobubalekela mina phela mawungeke mina yazi ukuthi ngiyela ngoba bengicabanga ukuthi nawe uzobukhona.
1: Ukuthi indlela sezimbili kodwa hayi ngeke ngiphuthe ukhuze yalwazi uDya noma kanjani ngifuna ukufimba uzama lapha uma uncana nothi akabuyele kuncanana lapha akuhluleni ke baze besilisa abantu eyiphele yabasa akuhluleni ke la
0: ngilalele
1: cha mina ngithakabonge lo mama lo ngoba phela ubaba usalala ekhaya akakalali ngaphandle futhi ke kusho ukuthi kusena le yonkinga nje kuyenzeka phela ekhaya mihlale mihlale kube nalokho uma kuthi ulala nondodane wakhe akabujabulele lokho abanye uma bexabene uvele eshiye kanjalo ephume ehambe yolale ubaba eyolala ngaphandle engaziwa nokuthi ulele kuphi akabonge nje lo ngoba phela hayi usalale kha ufakazi walokho ukuthi ulala nendodana yakhe eCameroon la.
0: Mhm.
1: Kunjalo nje akukho futhi okuyo. Kuhla akukho la inkinga ingekho khona bafuthi. Nathi ningasibona sihleze sihleka sijabule. Kuye kube nje namalanga lawo lawo ngeke ngwasho kodwa hayi.
0: Ngiyakuzwa.
1: Uphile ukube siyani uyazi into eyenza ukuthi abalaleli bekuthande yini?
0: Yini?
1: Uma ungena uthatha incingo waya waya bayokuthanda njalo. Ufike yini leso? Babhaya ungeke shapa.
0: Babhaya.
1: Abe.
0: Ukhoze sawubona. Ukhozi. We sekhohle nokuthi beshaya bakithi inhlekelele imsebenzi yakho yokele because FM sikhuluma ngempihlo yakhe umlaleli omunye osibhalelile namhlanje worried ngokuthi ke umnyeni wakhe njalo mangabe kuyi weekend makusibebe kade behostile akalali eCameroon uyahamba ulala ningani ingane yakhona ingane yomfana nje sana 14 years uthi uvele engabiki nokuthi ayicela namhlanje mama ngizolala nengane ahamba ubone ebone nje yena inkosikazi secinyiwe eCameroon sekhiyi avuka ekseni ubaba wakho athi hayi ngizumekile noma bengivele ngifuna nje ukulala nengane uthi ke yena inkosikazi kuyamkhathaza leyo nto ukuthi yindaba njalo kuhlezi kwenzeka kanje nake so 0117140175 wena okwakho nje ukuthi ke usisi ukhulume naye umbonise ukuthi ngabe khona into wrong yini ngabe khona into eyimpihle mhlambe phakathi kuka baba naye inkosikazi noma phakathi kuka baba nengane noma nje akukhole ukuthi uyena usisi ocabanga kakhulu wena ucabanga kanjani uthini kuyena usisi because
2: Hello
0: kunjani
2: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila nami, bayinkhuluma naye.
2: Ngikhuluma noThabo ngwakandla lesifo.
0: Mhm.
2: Ngicela ukuthatha nje 30 seconds lokho. Ngicabanga ukuthi inkinga ikhona kangako. Kodwa ngenxa yokuthi sinkinga yena kuzofanele ukukhuluma nomkhulu wakhe. Ngoba lezi zinto esithi zincane izona ezidala iy'nkinga ey'nkulu. Angabi inkinga yakhe yedwa, akayikhulume, asho ukuthi akayithandi. Ngoba angicabangi ukuthi khona okutheni mhlawumbe singathi kuyimfihlo. Uma kuwukuthi ngempela ulala nendodana yakhe ngempela, sho uyakwenza lokho. Ngaphandle kokuthi-ke mhlasimpe usuke ey'tsheni ukuthi unendodana kanti sekuhamba ngenye indlela. Yabo kodwa nje yena akakhulumisane naye. Ayikho inkinga ethini.
0: Hayi, ngiyabonga kakhulu. Kuyazwakala, siyabonga.
2: Alright, alright.
0: Uba inkuluma naye?
2: UThabo uMdladla Sibongo.
0: Oh, okay. No, siyabonga Dlala.
2: Alright, alright.
0: Danko, Ukhozi sawubona. Ukhozi?
3: Yebo.
0: Molo, unjani?
3: Yes, khona njani mayilonda.
0: Sikhona.
3: Ya, ukhuluma nomzwakhe Mvelase la emnambithi kwahlathe number 2 mayilonda.
0: Yebo.
3: Hey mayilonda, uyazi ke hayi inkinga yona ikhona futhi inkulu ayikho ayincane le nkinga lena. Ngoba okokuqala njena yabona mangabuyela mhlambe kusisi lo magodo omufi bacekeceke. Ngithi ke mhlambe lo sisi lona wakhe wayifaka ikompleyini kuye ubhuti lona ukuthi ke mhlambe ke uma ephuzile utshwala ke abunuki ke kahle wemayilonda ikakhulukazi yabona ngalezi zikhathi nje lezi. Manje ngaleyo ndlela leyo mhlawumbe wayeyikhuluma leyo ndaba ukuthi ke ayi utshwala bakho ngingaphatheki kahle ngabo. Manje ke le ndoda leni ibalekela leso simo leso esifana naleso ukuthi ke eyi ukuze ngokuthi vele bengiphuza phambi kwakho ujike futhi mhlawumbe azokhomplaina kanti ungibonelwe ngiphuza. Ngaleyo ndlela leyo ukuze ngaloko nje ngiba seyinkulumeni ngiloko ngibangisana naye uyamazi mhlawumbe nanekhanda lakho sisilele ukuthi linjani. Bese ke nje ukuze njena ngiphume enkingeni ngalo ngikhuluma angivele ngiyilalela nomntwana okokuqala ke lokho ke mayilonda okwesibili izwe phela siyakwazi lokho singenzi ngathi asazi sokhuluma phela noma kuseredwini webayilonda ukuthi amadoda phela nawagangili kakhulukazi ngoba naye uma kukuthi le ndoda yakhe lena mhlambe iwumuntu ke waboshwa isiboshwa ezibesingena siphuma emajele labo bantu labo bavamile kakhulu ukuzithokozisa ngazo iy'ngane ikakhulukazi futhi ngoba ethi le ngane lena iy'ngane phansi mhlawumbe wayivalwa wathi yabona mntanami angako ukuthi ungatshela unyoko lokhu nobabili nginiphambanisa nemvula ngaleyo ndlela leyo ngokuthi iphansi yena uma engaba nendlela engayibuza ingane kodwa afanele eqondane nomnini wendaba ubaba lo bashadele ukuthi abalale embhedeni owodwa wemayilodi imbheda ibimbili kubantu abashadile uba munye ma ngako ukuthi-ke yena-ke manje uzosaba akaqonda ubaba ngama lapho wemayilodi anganoma senginqamukile ingodwa
0: kuzwakahle.
3: Okay, ngiyabonga mayilonda, hayi bese ngicabanga sengiqhamukile. Yiloko engakusho mina mayilonda, ngimzwakhe Mvelase.
0: Siyabonga, hayi no. Ngiyakuzwa kodwa usisa kasho ukuthi wakwaboshwa umnyeni wakhe before, but ngiyakuzwa ke.
3: Ehhe, kodwa ke phela ke noma yena engaboshwanga, bakhona nje abantu ngokuthi sekwaba nalamafoni, bese beyibuka mhlambe bebuka ngathi indlela engcono lapha bangayithokozisa khona. Ikakhulukazi futhi ke yabona mayilonda uma kukuthi-ke yabona uma ngabe uphuzile uyakwazi ukuyiveza umbala wakho oyiwo ukuthi mina umbala wami yilona uyahluleka uma kukuthi usobha nje kanje kodwa once waphuza uyakwazi ukuyikhomba kungenzeka kambheka kamlandela kamtshele futhi abayikhulume futhi le ndaba. Ngiyabonga mayilonda
0: bashathe. Siyabonga kakhulu baba, siqhubekele phambili sithole omunye nje before siyebobini. Hello crush.
4: Hayi ududu lo.
0: Oh mamkhizi. Uyaphila kodwa?
4: ngiyaphila sithanda Samuel unjani?
0: Ngiyaphila
4: ungafakisa no crush onezwe liphole kamnandi kanje.
0: Hayi nawe ukhuluma kamnandi nje yazi nawe nezwe limnandi kanjani.
4: Hayi ngeke
0: ngiyakutshela.
4: Hayi my Lord, hayi angihlale phezu kodaba sithanda sami. Oh my Lord, mina ngiene usisi lo akaqonda umyeni wakhe nje ngqo. Ngoba ayi ngeke mayilonda mina kuyangithusa njalo kwenziwa amaphathi kuphuzwe emese yolala nengane ey malonda futhile ekhathini zokugcina la abesilisa uthola ukuthi imbangi yami ngo wesifazane ngishadile ngibange nomunye umuntu wesilisa. Uyayibona leyo nto manje into engithusa ukuthi le ingane ene ilungile umuntu olungile ayi nginova lo semalonda mhlambe khona okwenzeka phakathi kwakhe lo baba nengane khona imfihlo eqhubekayo noma isuke ebalekela kona lokho okushiwo ubhuti umzwakhe ukuthi ene isuke ebalekela mhlambe ukumphazamisa ngephunga lotshwala. Inkinga nje ukuthi siphile ekhathini zokugcina malonda la sizwa khona uthole ukuthi owesifazane ukhishwa owesilisa endodeni yakhe. Uyayibona leyo nto.
0: Yeah, I know, ngiyakuzwa. And ukhuluma kahle ngoba nawe ushadile. Wena bungenze njani nawe? Ngithi ukhuluma kahle impela ngoba nawe ushadile.
4: Manje uyayibona ke nje into ngikhuluma kahle impela. Ngoba nami
0: uzwelana nosisi, ku picture uyayizwa le pain ka sisi le iwari yakhe uyayizwa.
4: Yeah, uyayizwa. Mayilonda futhi ibhlungu ngoba nami ngomunye osemusha malonda kwangisene eminyaka emihlanu nje egcwele ngisemshadweni ngimusha mangini.
0: Ah, kanje usanda kushada.
4: Ngishade ngo-2020 my londo wesithupha nje impela lo.
0: Hawu. Bashada nge-COVID.
4: Ngakuhlunga nje noma londo ithombe zethu azimba idade nefonyo.
0: Ameleni phinde, phindani, niyanqena nokuphinda.
4: Washushayelani khona ngisathi ngifuna ukusho nje kuyiphakade lami ukuthi ngeke sinqanda amata siqale phansi abantu bafundi kahle. Abasibonanga kahle singumunquluza la kwayisholulo khuzana uva abantu yozaphakamisa umlenze.
0: Yebo, awu ngiyacela badle niphinde nisimeme nathi asiwubona ngumshado siqaleni phansi.
4: Kufanele my Lord ukuze nje nami phela nje ngize ngiphakamise umlenze ngilindise uzame. Ukuthi uzame uyocela umbhobho acele nje umbhobho acele abazali nomphakathi ukuthi bantu abadala ngicela ningixolele.
0: Ngoba
4: ngizokwenza la nje ningakuthathi serious uthi hayi ngize ngiphakamise umlenze.
0: Hayi bandla uzama msiliko.
4: Hayi my Lord, hayi ke asithembe ukuthi udadewethu ulalele kodwa nje mina ngithi akakhulume nomyeni wakhe. Amchazele ukuthi cha lento eyenzakala ayimphethe kahle akayithandi ingoba phela isiqhubu ikhathi eziningi. Amtshele ukuthi cha sengithuli ngiyayibona iyaqhubeka kanti kwenzakalani emiyeni wami. Hayi mawukuthi umshado ovuleleke njengalo wami hayi uyomtshela ukuthi kwenzakalani
0: isidade bu njengalo wami.
4: Hayi njengalo wami. Hayi malonda mina ngibusebhushe mafuna ukuqamba mangamalonda. Hayi sinqanda mathe samulizwe.
0: Hayi
4: mina wemalonda finally ngathola engangidinga.
0: Ah, siyakubongela.
4: Hayi ngibongele sithatha sami ngiyabonga nami uphile my Lord.
0: Ngibonge impakamo yakho. Ngikubonga. Ngithi impakamo yakho sithi ngibongele my Lord.
4: Hayi ngibongisemo.
0: Hayi ngiyakubongisa.
4: Ngiphakamise into yokuphakama yokuphakanyela.
0: Ngiyayisaba. Hayi kumnandi.
4: UNkulunkulu egcinene ayithatha into engeli uthi ayithinta isihlale namakhosi.
0: Ah bakithi siyabonga siyakubongela.
4: UNkulunkulu impela akahlulwayo lutho. Ngiyabonga sithanda sami. Uphilwe yangizwa ngikuthanda.
0: Uthandwa yimina ngiyabonga.
4: Okay dad.
0: Jagobla lokhozi FM ngiyathemba ukuthi ke incwadi uyayibona nawe lapho ku Facebook thumela ke voice note yakho mangabe ukuthi lalelile udaba lwethu ukuthi nanga udadewethu la ukhala ngomnyeni wakhe ojwayele ukuthi njalo mangokuthi bebe hostile uyahamba ekamereni eyolala nengane akalali ekamereni labo akaze kakhulume naye uyabuza ukuthi ke ngabe mhlawumpe ikhona yini imfihlo noma uyena ucabanga kakhulu enze njani mhlawumpe amconfront umnyeni noma abuza ingane enze njani ilokho akakubuza namhlanje kodwa ke asiye la ingomeni kaBongwe Dube ethi impilo yami masibuye kule ngoma le na kanjani ke ngiyaqhubeka ngithatha ke ubona ama phone calls nama voice notes na kanjalo ke ku Facebook ngizobe sekuqalaza ngizokwakho kuphawula ukuthi ke uthini ngabe na ucabanga ukuthi khona impihle khona phakathi noma yikho ngizozwa ngawe ke.

0: ngomaka sisile hamsana na lady ethi amen. Hey, bakithi sizwileke indaba ka dadewethu la usibhalelayo usiso shadile uthi nje usamusha emshadweni excited yena uyawuthanda umendo wakhe. Kodwa manje nansi indaba engamphethe kahle. Akazi noma khona imfihle khona noma kwenzakalani kodwa ke wena mlaleli ngiyabonga kakhulu ukuthi ke ungenile waba ingxenye yayo inkinga lika sisi. Sekuyoba kuyena ukuthi wenze njani ngoba ekugcineni thina asim decidele ukuthi kufanele enze njani. Uyena ozothatha isinqumo esiyisona sona ukuthi ngabe uhlala phansi nendodana yakhe akhulume nayo. Ayibuze mhlambe ayiseshe ngestyle noma nje avela iqonde straight noma uya kumnyini wakhe noma nje athathe umbono walabo abangenayo abashoyo ukuthi cha konakele lutho indodana yakhe nje usuke ikhumbulela ukulala nayo yenzeke into enjengale. Angiye lapha la ku Facebook khona ngizwe ukuthi wena mlaleli kutheni okwakho kuphawula njengamanje ke mzuzu iyishumi esele ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesibili. Ngishilo ngathi ngehora lesibili uzobe khona ubabujoma sobe sikhuluma naye lapha yana esazisa ukuthi ngabe ihamba kanjani inqolo emasondo sonde sazisa nezaziso nje ezikhona ngoba siyazi ukuthi kuningi okwenza la emgaqweni bebonisana ngendlela abazobonisana ngayo sizokhuluma naye nje kungekudala kodwa ke nawe emshayelo wempolompolo ube ready ukuthi ke uzobeke uthatha obathathayo ungazisa wena ukuthi ke ngabe ukubunendawo usuka phi ulibangisephi noma upake phi lapho pake khona ungazise nje nesimo ukuthi ke sikanjani emgaqweni manje sithi 2 o'clock yazi ukuthi kusuke sekuyisikhathi sami nawe ke leso kodwa njengamanje asisale sesiyirepha le topic le noma ke le ndaba lesikhuluma ngayo asisale sesiqeda ngayo ngokuthi senze njani na asiye lapha yakho Facebook siyobheka ke khona ukuthi ke wena lapho ku Facebook uPaule wathini
1: silandele ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook @ukhozi fm official ukhozi fm luhamba phambili.